0: 300 pesos. Alang na itong interesado, may mong magparehistro online pinagi sa pag-access sa link nga makita sa official nga Facebook page sa CDO SK Federation President Kenneth Sakala. Doon na usay on-site registration sa Rio de Oro Boulevard ning dakbayan alang niya itong gustong musalmot sa maong fun run.
1: Sa mong tuyong palapyan ang among pagserbisyo kaninyo ning panahon sa dagkong pahitabo sa kalibutan, labi na gayod sa kaguliang sa atong nasod karon, nagopaginta sa linog karong panahuna, ang Magnum Radio nagkinanglan karon og dugang mga aplikante ning mosunod nga mga posisyon. Reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff ug electronics engineer. Mabasa ninyo sa mong web page Magnum Live ang mga qualification. Isubmit lamang ang inyong application letter sa Magnum Radio or i-email sa magnumradio@yahoo.com. Sa ato Magnum Opinion karon, uban sa balita opinion, una gibutyag ni regular Senate President Alan Peter Cayetano nga dunay duha ka senado karon sa Pilipinas. Kinimao ang Senate of Balacanang ubos ni Senator Sherwin Gatchalian o ang Senate of the Philippines nga may iyang gipanguluhan. Kay duha man kuno ka senado, duha sab ang Blue Ribbon Committee. Ang usa, Committee di Abusuelto ni Senator Ewen Tulpo o ang usa, Blue Ribbon Committee nga sulod sa iyang liderato.
2: Because ayaw nila pumayag, dalawa senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. So yung Senate of Malacanang had a hearing and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence including video. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din.
1: Dali usab kining gitubag ni Senator Rafi Tulpo, igsoon ni Senator Erwin Tulpo.
3: Maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avelino versus Cuenco. Tapos marami pa pong precedent after that. Yung kay Rilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum sa dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor sa iba't ibang university ng law, ex-justices, IBP, na pumapanik po sa amin na kami pong legit. Tapos isa pang apat po, recognize po kami ng executive. Panglima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS.
1: Sumli usab nga gipamugos ni Palace Press Officer Cleo Castro ng Senado lamang ubos ni Senator Gatchalian ang giila sa Malacanang nga mao'y tinuod nga senado.
4: Ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin. Tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado.
1: Igsoon, tingong pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page Magnum Live. Timani, ayaw kalimti. Nga sa kagawas ng katilingban, katawhan ang labing kabahanan. Managlahi, managatong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
0: Managlay man ang atong baruganan sa matag isgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music.

0: News and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
2: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas 8:59. Higala, kumusta mayong abunta ganyong tanan na welcome sa tabagupan sa itong programa ang itong Magnum Rapido.
2: Magnum Rapido. Rapido.
3: Adlaw na siya karon mga igsoon nga Miyerkules o nga Pizza Jess na tamaygala sa bulan sa Hunyo ting 2026. Mayong abunta ganyong tanan mga sugeng tig paminaw. Ninglayang adlaw may gala sa tabagupan sa itong programa sa Magnum Rapido. Miyerkules karon ugma Webes pagka Biyernes. Holiday, may gala, tungod mga igsoon sa itong Independence Day. O nunot na lang may gala, na yung mga kaliukan mga igsoon, labi natin sa Tudakmas kagad ni Oro, tungod kay ready na siya, may gala, pagpagayon may gala sa state of city address. Sa itong mayor.
4: Stops. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
5: Kung lamig sulit nga kaon ang imong gipangita, DKP Grill and Restaurant, home of delicious anlelechon, flavorful putok bato ug daghang klase sa sud-an nga siguradong ma-enjoy sa tanan. Sulit ang presyo, guaranteed nga mabusog ka. Relax ang place, luag ang parking. Visit DKP

0: human may galas kaguliang hantun karon kagubot na napita may gala na di masabot sa politika diha mismo sa Senado.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pabuta lang kay nas Magnum Angel Alsado karon da may gala kay ang yan toyo din eh dire dili aron dakpon si Bato. Pero kung na ba si Bato magpakita diha na sangkulo gis Bato diha may gala kung na magpasurang-surang sandalan nga nakita lang na ni Bato. Dili Bato mga gisoon nga rak kun dili si Senator Bato. Pero yan tayo, dili ang pagpangita ni Bato. Pero, depende lang asan is Bato makita, may gala. Pero ang yan tayo is mag-groundbreaking sila sa bagong buhatan, may gala, sa NBI. Wala pa niya, groundbreaking pa. Ayan din, tukuron ang building, may gala. Abtan pa rin mga taon-taon na. Tuwing makakapin. Ayan din sila magbalhin kung mahuman na Diyas El Salvador. So,

0: Pilipinas, asa ang lugar nga safe, nga wa gidungog o walay fault line may gala, kay balubag kita niyari. Mga igsoon, kung maghisgot ta may gala sa nasod mga igsoon nga lugar, nga safe sa linog. Kay bisan asang suok ni Pilipinas, may gala, dili ka safe sa linog. Tungod kay may mga fault line eh. Kay ang gi-consider may gala nga lima ka big fault line sa Pilipinas, halos iyang gituyok ang nasod. But naa pa wag lugar sa Pilipinas may gala nga safe sa linog. Og unsa kini nga lugar, mao kini may gala ang probinsya sa Palawan. Ang Palawan may galagi palibutan kini siya mga igsoon na sila gitawag nga Palawan Black. Naghatag kini may galag protection sa mong isla nga dili may gala nahiuban sa mga pagtayog sa mga linog may gala. Safe siya ang Palawan despite may gala nga niya sa mga linog sama may gala sa Manila Trench, Philippine Fault Line, West Valley Fault, Philippine Trench, ang atong gitawag may gala nga Philippine Fault Zone. Kanisya may gala ang Palawan, kung tanaw mo may gala ang mapa sa PBOX, kinilang nga probinsya sa entire Pilipinas may gala nga lugar, ang way record mga igsoon, nga duna baka may galay mga fault line or mga biktima sa mga linog sa previous
1: heater products, office supplies, school equipment, sporting goods and furnitures, crown paper and stationery supply, Bellis JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown paper and stationery supply, your quality supply is our priority.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa ang DTX.
0: So, sa mga tsunami, na ay mga lugar dito may gala, pero ang pinaka gibantayan yon nga magka tsunami is Jinsan of course og ang dinapita sa may Kiamba Sarangani. Ang sa may Kiamba moy pinaka taas giabot may gala og almost 1.5 meters ang gitas-on may galas pagsaka sa tubig may gala sa mga lugar. So muni may gala ang lugar naa man gihapoy uban mga lugar nga misaka gyapon ang tubig like may gala dinapita sa may Kalamansig, Sultan Kudarat, 0.84 meters ang pagsaka. Sa may Maasim Sarangani, 0.48. Sa Buanga City, 0.25 meters. Sa may Mati Davao Oriental, buntay yun liyo na lang.
7: Magnum, rapido, pag-inoko. Rapido.
0: Biyaanta na, may gala kay basing asa tayo mga paingon ni ana. Busa mo na gitawag, enjoy lang. Oban-oban, barkada. Kalingaw-kalingaw, usahay, oga, kaon-kaos kasili. Kanta-kanta ginagmay. Wala na yung kinapuhi mga igsoon sa kabos. Makapanik mo ilang gamay. Tapos. Pati programa ta. Tapos na may gala.
7: Magnum. Rapido. Rapido.
0: Wante kong oras mga igsoon. Salamat kayo kaninyo mga suking tikpaminaw. Salamat kayo. Ugmaal to si Police Master Sergeant Balabad kay kamulo pa itong utop si itong kapgo. Ugmaalan si Kurtupon. Okay. So, salamat kay mga listeners, ha? Salamat kay mga viewers, salamat kay sa inyo.

0: CBS Magnum Radio. Salamat ang kalimot may gala sa usa ka gagawas tong katilingban katawhan na bingabhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan na matuman. Kilaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero din ilamang sa Balitang Serbisyo. Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 10, imedya.
2: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan, Samis-Samis Oriental.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Mga ka DTX, hello! Sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan. Sa gihapon na Doc Hanzali, manolan yung makauban sa inyong mga paboritog kinaham. Nga si Biaan, sa gihapon, ayaw kalimot, kiling ato ang tulumanon. Tutod ka ninyo sa DTX 500, the most superior antioxidant herbal supplements karon nga sa mga butika. Maripangontra na ito sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa DTX 500, mura kagainom o anti-diabetic na tabletas.

0: sa atong personal nga pagduki-duki sa mga dokumento kabahin ni ining mao nga kontrata,
1: oh,
0: atong nakitaan nga kung wala untay middleman,
1: oh,
0: direkta unta kita sa naghatag og supply sa tubig, medyo walay gikinahanglan nga dugang unta nga increase sa pipila ka mga katuigan nga milabay.
1: Mm.
0: Of course kay naa may middleman sa bisan unsa nga negosyo magdudugang, oh, kung naay middleman, ano aduna gayoy patong sa pagpaginansya sa iyahang role ruga dinha. So mm-hmm, sa imong gikahisgutan kung kini nakadugang ba ang atong tubag ni ana, definitely nakadugang gayud maglumdudyak.
1: Oo. Oh.
0: Kay ang iyahang postura usaman ka middleman o sa hisgutan ng negosyo, na gayud permanente ang pagpaginansya sa middleman. So uh-huh, kana nakadugang gayud kana maglumdudyak.
1: Mora na kana mga mamaligay bitaw kanang utang gikas bukid ah, ikaw tanom. So nada day mga middleman dia nga mo kumpra. O niya, pag-abot din eh, imbes nga ang kilo, tag 50, wala na, tag 80 ng kilo. Kay nana may middleman, iagi naman sa...
2: Pakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan, ug makatabang pagmintinar sa ligon nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa, gidasig...
3: Together with Mayor Clarex, but ako, isip former congressman, I want to help in whatever capacity I have.
1: Ang payag, ganit ka ni City of First State Congressman Binjo Binaldo. Samda gibuti ako sa ni NPI Director Melvin Matibag, sugdan na gilayon ang pagtukod sa bagong buhatan sa NPI 10. Kiniang iyang payag atul sa groundbreaking sa El Sabro City, Misamis Occidental.
4: Ano kayong tatlo dyan? Ano pa nga ba? Ito ang kaibang political dynasty. Tatlo-tatlong tulpo sa Senado. Alam mo, sakit sa banks. Buti sana kung mga abogado kayo din eh. Parang may silbi naman anong hinalal kayo ng mga tao eh. Pero si Erwin Tulpo, hindi lang sa akin ha. Kakayahan nito mababa eh. Pero hindi lang yun. Bastos. Bastos ka, Erwin Tulpo. Hindi ka lang rude. Talagang bastos ka. Sabihin mo, basurero yung mga 18 Marines security. Basurero ba yun? Nagsilbi yun sa bayan, di ba? They already laid their lives on the line for our country. Ikaw, anong nabigay mo sa amin na service to the country?
5: Ang pamahayag ni Kani Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa pagkakaroon ng wapay tubag si Senator Erwin Tulfo sa maong batikos ni Guanzon.
1: Alas 12:30 na sa mga tawag ni Kani Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo nga sobra ka hambugiro ang mga bagong leader sa Senate Blue Ribbon Committee nga si Senator Erwin Tulfo. Mato pa ni Panilo nga higala siya niya si Tulfo apan dili maayo ang gibuhat nining pagbahad nga ipadakop, kwilyuhan o bitbiton pagawas ang ubang mga senador sa mayorya. Hilugang pa ni Panilo nga usamang matang sa public servant dili ang ayang mulingkod sa Senado.
6: Yung head ngayon ay ubod ng yabang at sobrang yabang. Hindi ko akalain na kaibigan ko ito eh. Pero yung ginawa niya talaga napakasama at hindi karapat-dapat na maupo sa Senado yung mga ganyang klaseng sinasabing public servant. Maraming pumuna sa kanya na pwersa siyang humingi ng tawad. Yung sabi niya, kwelyuhan ko kayo. Ako ngayon, ang yabang. Ay sobra. Samantalang siya, kilalang kilala siya. Notorious nga ang kanyang ang kanyang pangalan na number one na bender breaker ng batas. Di ba sabi niya, pwede natin baluktutin ang batas. Pag ito ay makakabuti, kaya tinusiran-siran. Kaya kayo kasi. Akala nyo pag nandiyan sa radyo at nagpumaporma-porma ng anti-government, akala nyo, pinagtatanggol na sinusulong niya ang kapakanan ng bayan. Nako, ang dami nang bola dyan, ang dami nang budol. Kaya huwag kayo magpapapaniwala sa mga ganyang tao.
1: Ang payag, Garikani Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo. O karoming kala sa Magnum Health Alert.
7: Magnum Health Alert!
1: Nagbarangan silang pasubo ang Department of Health and UN sa pamilya sa duha ka mga batanong atlitang namatay. Human kini malumos. Kini dungan sa subling pagpinumdum alang sa kaluwasan sa kadagatan sa nagkariang

0: health. Remember nga kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, tong atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo nato, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na sila ng vitamin C. Importante na, ang ato ang mga immune system, tagain ng vitamin C. Na may TC sa mga butika, kana alkaline na, dili na manghapdo sa inyuhang tiyan, dili na magkutoy ng inyong tiyan ang vitamin C nga, may TC. At the same time, ang may TC, maka-improve ka ni sa energy o adrenal health nato. Kanang gainong kag vitamin C ba niya, the same time, gahatag ni mo og energy kusog. Kung vitamin min si luya man inom og mighty C kanang mighty C kay makatabang na sa pataas imong energy level sa lawas asa pamangkaan ng vitamin C niya gapataas imong adrenal health sa imong lawas padili luyas nanay ang vitamin C nga ipainom anak nila katong mighty C ma-energize na sila ilikapoy ang lawas ba then at the same time sa mga senior citizen ang ato ang panit ang ato ang joints ang atong skin ang atong buhok magkaedad ta aging process gakalagas ang buhok ang panit gakunot ang joints gakaluya sakit na mga tuhod kulang ta og collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So, aron nga mapabilin, nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, kinahanglan na atay pagpadaghan, atay inon nga gapadaghan sa collagen sa lawas. Vitamin C ang gapadaghan. Mighty C hanas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og mighty C. Sa mga problema, panit, mga skin disease, mga tol, nabito ko'y kanang experience, mga pasyenteng may mga skin disease. Vitamin C, lako kayong tabang. Nakurat ko kay after a week, nung wala ang mga katul-katul, vitamin C na ang ginainom. Mighty C na sa mga butika, mga skin disease, ha? May mga pagpangatol, ra, imni na ninyo mighty C. Mighty C ra, akong tabang, ana. Para sa mga butika din, sa kasing-kasing, katong mga gapalpitate, dira, gakulba, ang vitamin C na kong tabang. Gapa-improve ganin sa blood flow o heart health na to, katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, gapalpitate mang kulo, kana, imni lang, mighty C. Mighty C ang imna, na sa mga butika. O, kung na kay DTX Servantid, isabay na. O, DTX Servantid ng mighty C, ha? Gakulba ang lughan. Kung tabang sa pag-support sa healthy aging. Magkaedad man ta, ito mga nanagtatay din ha, pero healthy ta, himsog ta. Ang kanindot aning natay dito X700 o may TC, dili ta daling magka-allergies. Ang may TC na ani sa mga butika, mag-may TC ta. Of course, kauban ang dito X700. Isabay na to ang dito X700. Ani sa tas mga natabangan sa pag-inom sa dito X500.
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag dito X500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghunta sa mga halit ng free radical.

0: Health Alert.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: nag namuhi nang baboy mga igalay. Guigugid niya nang pizza ha. Dako-dako na ng baboy ana. E fiesta naman ni Sinyo San Agustin may gala karong Agosto. Dali na kayo, paspas kayo ang panahon mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Kunya kini na may gala pag-transfer no kaya sabta nato murag determinado may gala tong mayor nga ibalhin kin mga igsoon. Kaya of course makuhansad no makadabang mafila sila mismo dia.

0: lugar, ultimo ka ng diya sa kilid sa City Hall, ang sakinan may gala sa itong mayor, naras kilid na nang nawagin siya makasulod, naras kilid. Nikao nas dalan may gala. Diba? So, mo na nga, kanabang kadako sa itong syudad, pero ang mga sakinan, labas sa mga official, amot asag ipang parking, pero sa itong mayor, diara kilid sa wala gid makasulod itong namurag parking area nila kay puno man sa mga sakinan, mga igsoon na ang nasangpit nga lugar, mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: Anyway, so para gumawa sa itong tulong mabuta, nakatang buta at iskuta, labi na sa mga butang sa update sa linog, labi na may gala sa itong update, may gala sa impeachment, kining atong politika, may gala sa itong nasood nga Bibo may gala hanto na karong panahon na.
1: Magnum
0: in action! Para gumawa sa itong tulong may gala, Magnum in action yung lagas ngayon. Magnum Julacobo sa Balita Servicio, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas sa ala una tres.
2: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
3: Maltaas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Sa rika
4: epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye, diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: paborito nga linya. Sige, ako gikapoisan ko nga ano, kapila ko nagbalik-balik sa CR Magnum friend. Bugnaw kaya mo ang kuan diri oi, aircon. Bitaw, pero sige po kung inomog tubig. So, moto nga healthy way of saying, gikapoy ko, di ba? Kapoy, pero it's a very healthy way nga akong nahimo na siyang more expression, di ba? So, shout out sa mga gikapoy sa kainit, kagubot, kalibog, o guban pang mga factors nga nawadaan ka og energy today. O gikapila na ka nakaingon di og kapuya, oy. Sige, tawang text or connect, comment online sa atong Magnum Live Facebook and let us know that you are with us para sa atong parag-uban karon. Enjoy lang good talk, magpakatotoo sa atong mga pagbati. And your favorite music will be more played later on sa atong panag-uban. O kung gusto niyo madungog ang inyong mga paboritong kanta or sa inyong mga ikapila na ka-times ka nakaingog, kapuya oy! Stay tuned lang Magnum Friends, we'll be back with more.
1: Magnum Shout!
0: Oras sa launa, 24 sa hapon.
1: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo.
0: Dugay-dugay! Rami ka Magnum friend. Gifeel yun din mo yung emotions sa kakapoy ha? Pero isa ra tinuod dugay-dugay magpuni mo na buya lagi mo hang kakapoy siguro imagine 5 minutes dugay pa pun ang oras ha. So kapoy ginagid kapoy ra gid kaayo Magnum friend. Murag dala nato sa kainit og sa imong mga pressure siguro. Magnum friends, usahay magod ang pinaka unang pulong nato no pagmata labi na kato mga gikakapoy ka. Dili na magod good morning. Napa ba mag good morning sa inyo karon? Sa tinuod lang. Napay mag good morning. Wala na? Magnum D? Oh, experience sa ninyo Magnum friends. Shout out po kung naka pang ilang beses or pang ilang sabi ka na na ako po'y pagod na. Grabe. Ako po, gikapuy ko nga magtagalog, di ba? Pita, oy. Shout out pata more para na ako Magnum Apple paglantaw na ako sa init sa panahon. Nadugangan og lima na ka times ko nakaingon og kapuya oy. Inaw di ko kapuyo na niga lantaw og basa sa inyo mga kuan ha, mga pagbati karon. But anyway, like I said, lingaw pahungaw ramang pud ni Magnum friend aron nga mag-enjoy ta ba karong hapuna. Good vibes. Diri nga side bisan pa sa mga tinuod nga pagbati bitaw nato nga ato ang gipadungog 0917-716-1899. Here's more. Shout out ako Magnum Apple pag-check ko no daw na pag-check sa GC, group chat. Unya nakita nako nga 157 ka messages nga unread. Hoy, kapuya gid kay ana dayon Magnum friend. Ganaghan na unsa ka na nimo pagsugod no? Kapoy gid kay ra siya pang basahon. Pero inhale, exhale lang yun siguro ang imong kailangan karon or nabasa na ba na imo karon or sige na makakagkuan din ha, check ha. Sa usak ka, sana siguro ka message, murag makulbaan ka. Basin sa 157 ka messages, murag I think no, 150 ra na siguro. Kaya murag 150 diha ang tinuod kay murag ang siguro mga messages diha noted, copy, o ganguban, mga thumbs up emoji lang. Diba? So, mauna nga ang uban, imbis mag-backread, muingo na lang og noted with thanks. Caller on the line, hello, shout out. Hello?
7: Hello, Magno Apple Pie.

0: lang nakadugog lang ko.
1: Oh, inana yun. Oh.
0: Okay, I think tulog na ko mga past 9 siya.
1: Hagok. Namiya sa imong katulog, uy.
0: Nahago. No, I tried my best nga i-disiplina gyud ang katulog mga at least 7 hours. Oh, ang 6 mura mag-guilty na ko ana if there are really some things nga daghan pa kog buhaton sa balay.
1: Ah, mao di ay. Still guwapa gyapon.
0: Hi, buyag. Limat ra
1: ko
0: nimo.
1: Buyag.
0: Palayo.
1: Palayo.
0: So, kana, isa na to ka beses, day. Oo.
1: Kanay, kadaghan, uy. Say, inignaog na ako ang tindahan, bayayin ko kapuyag, yun, uy, mga brina po, dapoy, nanay, yun.
0: Ano sa inaog? Kanang, ano sa day, ang place?
1: Ay, sa taas, gikan ko sa taas, oo, gikan ko sa balay, tapos munaog sa silong, kapuyag yun siya magnumapulpay, nagsigi kagsaka ka na, oh.
0: So, ang tindahan na sa ubo, sa inyong balay na sa taas.
1: Yes, oo, inana pa.
0: Okay, so up, down, ikaduha, okay.
1: Then, mga bri, kapuya na sa uy, yan, bitaw.
0: Wala ba rin kay tabang? Mga,
1: wala, ako ra.
0: Imuha mga
1: okay
0: assistant din na, oo.
1: Kay, kanya-kanya yun. Pag-abot dito sa morning, kanya-kanya yun may og mga lihok na kay ang isa ga-trabaho, ang isa ga-andam sa, dana, bitaw.
0: Ah, amo, bitaw, so by committee.
1: Oo. Inana, puro kapoy ba? Matabuan na lang ako. Kapuya, yun yung mata. Eh, ana, bitaw. Mm.
0: So, nakatry na po ka nga, bisag, okay ang imuhang adlaw, murag walay kapoy, pero murag na part na po sa mga expression ng kapuya.
1: Oh, murag yun. Oy, na, kapuya. Oy, ana, o, nanag yun na siya. Kaupa na yun na siya. Sag, okay, yun ang tanan. May yun, kapuya, yun. Oy.
0: Di ba ka lang napog kay mga friends, bitaw, or sa family ba? Murag, di ba, namoy naisgutan, then murag makaingon na lang kag kapuya. Ito niya, no? Kapuya, yun.
1: Oh, naibulay yagon ko kapuyan isa mukha yun anak ba
0: samok di ba mga yung anak
1: samok yun uy anak ba naghatag bitaw siya kakapoy mupay expression ni mo gikapoy gipunan pa yun niya kapuya lagi yun ambot lang.
0: But anyway, sa ato mga kakapoy at least naka lahutay og enjoy pag yun.
1: Yes,
0: is that how you feel?
1: Yes, bisag kapoy. Kaya kapoy lumalapay raman yun everyday man siguro kapoy yun pero okay lang yapon.
0: I think na-realize mo na ako nga, siguro kapuyon yun ta because especially pag physical kaayo ang atong pagpanarbaho, no? Kana outside, mga laborers, atuwa po na silang mga malantaw. Kana yun sila, no? Nga ka nag-aswat, gama. O siya pa nagpang masa-masa po na silang mga siminto.
1: Oo, sakto yun. Kana, muna'y pinakakapuy nga trabaho yun ka ng mga laborers.
2: Doon sa team ay EMT trained also, emergency medical technician trained personnel.
3: Ang pamahayagan ni Director Fire Chief Superintendent Romil Tradio samtang gibutang ni Acting Senate President Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga armed group ang amuhimo og kakuna ang amuhimo kagubot sa Senado nga gibutang ni NBI Director Melvin Matibag matod ni Gatchalian nga kini ang rason nga nagpagwas kini og mga memo samtang padayong gisuta ang maong impormasyon.
4: Committee ng Senado composed of the directors composed of the higher officials of Senate nag-brainstorm kami kung anong gagawin. So yun kaya naglabas ako ng dalawang memo. Insa yung heightened security measures at pangalawa yung work from home. So this is an offshoot of my consultation with the executive committee. Yesterday and today, to our Sergeant-at-Arms na in the next few days, mag-network rin siya with our different intelligence. Sabi ko nga, marami tayong intelligence agencies. Kanya-kanyang network yan eh. So we need to validate the information para alam natin na paano ang mga next steps natin.
3: Ang pamahayag yan ni Acting Senate President at Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. O karon sa itong Magnoma News Hunter. Laing hugda sa job fair karon Independence Day, gipangandama na sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
5: Magnum News Hunter.
6: Gipangandama sa karon sa luka sa Department of Labor and Employment Control Region 10 na ang laing hugna sa job fair nga ipaygayin sa nasangpit nga botan alang sa tong mga job seekers sa atuang syudad din gihapon sa ika-5th floor or level sa SM City of Downtown na din atong syudad alas sa 8 sa buntag hantun sa alas 5 sa hapon na parumpit sa 12 sa ipaygayin na Independence Day din ika-128 nga Philippine Independence ang silibrar atul sa maong kalihukan ang pagtunod og mga bakante nga trabaho alang sa mga job seekers.
0: Manas Terminal, Dias Balulang. Tagalabay, ginakulina.

0: grabe na gyud nila, murag sila hangga shout out na ako ay. So karon i-shout out asad mo diha ha. Thank you kaayo sa inyo ha paglanog-lanog diha sa Magnum Radio. Balik na tawid more alas 2:18 na sa hapon.
1: Magnum shout out. Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Das bang imo blood sugar?
1: Atud ako may diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
1: Ang DTX 500 atud na kini anti-diabetic properties.
2: Sama sa
1: Charantine,
2: nagkapo mo buo sa glucose,
1: visine,
2: controls blood sugar,
1: o polypeptide.
2: Gaparehong epekto sa insulin.
1: DTX 500.
2: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinabulong butik sa yung lugar.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Mayong balita, ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
10: Ang DTX 500!
9: Ato na kinimo Mordica Charantia Compound!
10: Gikan sa palya!
9: Yan ang kahatak o proteksyon!
10: Patok sa liver failure!
9: Ang pingyang imuatay!
10: Mag-DTX 500!
9: Adlaw-adlaw!
11: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Oras alas 2:21 sa hapon.
13: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
14: Papaaka ko, be.
1: Magnum shout out!
0: Pamo gipang kapoy og paak-paak po diha. Kapoya oy. Pero so, balik na ta mga Magnum friends. Napay mga gusto mo shout out diri para sa atong programa Magnum shout out. Kapuya Magnum Apple oy. Ang among iro mas taas pa og tulog kaysa sa ako. Oy, may pa siya. Sana all maging iro na lang no. May pang iro ka na pay work life balance lugar. Well, anyway, just make time for yourself, Ana Magnum friend. Okay. Samot gyud ka kakapoy kung kulang ka og tulog. Kunya disiplina po lang imong self pod nga makabawi-bawi ba. Oh, nga na ra gyud. Shout out ko Magnum Apple, pagawas na ko sa balay, murag air fryer man ko. Oh, di pa kaana, hot and crispy kaayo ang atong panahon karon, di ba? Bitaw oy, daghan pa kaayo diri. Mga Magnum friend nga mga shout out, napa diri bi? Kapuya oy, dili ba gyud na siya. Okay, reklamo. Ah, dili daw reklamo ang moingon ka og kapuya oy. Usa ra daw ni siya ka-update sa atong system nga buhi pata og naningkamot daw gihapon. Very good. Napagyuday yung mga positive vibes de diri no. Despite sa mga negative kayo nga daghan karon nga nagkalat. Oh, but anyway, importante Magnum friends nga ni uban ni sabay ka karong mga oras o karong hapuna. Anyway, wala na tayo igong oras mga Magnum friends. Here's our word of the day. Word of the day is momentum. Ah, kuan daw ni siya, usa daw ni siya sa kanabitang but pasabot. Pagduso nga nagapadayon ka sa usa ka butang or usa na siya kakusog. nga imong giduso. So strength to keep you going lugar. So siguro no sa ato ang mga shout out nga nadungog karong hapon, Magno friend, bisan pila na pud ka kabeses diha nakaingon today or bapang ginatapos sa atong adlaw or since this morning, kapuya oy, ayo gyud sad paghunong labi na sa imong trabaho kay naa naman nay kanang momentum nga naka-install nga ikaw makapadayon sa imong buluhaton. O sad eh ang iro pag makakita og laing iro, iyang awayon mo pod ang tao. Ikaw to Mangdom Andrew. Mo to imong shout out. Okay, kapuyan sad ka. Anyway, daghang salamat sa inyo mga Magno friend nga nakahigayon sa pagpaminaw karong adlaw hapuna sa tuwang paraguban paragsabay ha. So diri lamang takuto Magno friends, musunod na si Magnum Gilbert at si Magnum Diana sa programang Music Jam. Hangtod ugma, kini si Magnum Apple Pie. Nagadasig kaninyo Magno friends kataliwala sa ato mga pagsulay. Lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay. Magno.

0: Oras may gala alas 2:46 na.
1: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
0: Alright, Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Welcome na Sam sa atong programa may gana kini ang Magnum Music Jam. Kaubayan yung Magnum Friends sa kanginan. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Kumusta mong ang imong heart karon Magnum Friend? Unsa may shape sa imong heart karon be? Happy ba ka mga Magnum Friends pag in love kay patsyada daw ang shape sa heart, di ba? Kung dili happy, medyo di daw patsyada ang shape sa heart. Yung nabati may gala, Backstreet Boys with the song Shape of My Heart. Before ana may gala, yung nabati ang Araw Gabi, jazz version of jazz version may gala. Huwag atong first song sa atong Magnum Music Jam was from Paul Bennett, mga Magnum Friends. It's Forevermore. Oh, di ba? Okay, kaayo, di ba mga Magnum Friends, no? First three songs pa na may gala, yung nabati karong panauna sa atong programa. Bay-ubay pa inyong madunggan, mga Magnum Friends, ha? Munang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw. Sa tanang atong mga Magnum Friends na nakaroon sila yung mga panimalay. Nga na, minaw karon sa Magnum Radio. Salamat kayo sa yung tanan. Lakip na sa ating mga Magnum Friends nga naminaw sila mga sakinan maadyong hapon, mga Magnum Friends. And sa mga naminaw, pinagi sa itong website www.magnum999.com. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga Magnum Friends. No? Mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasod nga naminaw sa itong programa karong panahon. Salamat mga gala. Daghang salamat mga Magnum Friends. No? Alas 2:48 na! Alright, syempre atangin na sa ato mga naguna mga segments karong hapon ng mga Magnum Friends sa atong programa. Ano po tayo inyong paboritong segment mga Magnum Friends, ang talagsaong pangutana. And lakip may gala atong ano ang latest marites. Dagan pang uban may gala nga inyong mabati mga Magnum Friends, no? Manang padayon lang sa pangpaminaw. Ay mo gawat yung mga gala na. So ikaw rin na ginusara sa iyong panimalay mga Magnum Friends. Manang sakto nga programa para kanimong Magnum Friend para malingaw ka. Mawala yung mga problema sa kinabuhi may gala. Ang gabiyaan kasi mong uyab ka ron. Kita lang sa mag-uyab samtang nakos programa. Ito na. Tingawan lang taka may gala. No? Atong what on, wala on yung problema may gala. Mag-smile-smile kita mga Magnum Friends. Dapat mag-smile lang ta kanunay. Dapat happy lang ta mga higala.

happiness may gala, di ka na mabayaran mga migrant friends, ha? Na may mga fake nga happiness sa sahay, di ba? Pero lahi yun ang tinud-anay, kanang pure may galang happiness, di ba? Labi na kung ato isgutan sa gugma mga migrant friends, no? Na uban nga mapugos na lang, kanabitang mag-uyab-uyab sila, may mga niyang uyab, kay kailangan man niya. For the, ano daw, benefits yung family. Okay, dato man to yung nauyab. Ano, bitaw? So, di siya happy sa yung love life. Oh, pero wa siya choice, may gala. For the family, man good, may gala. Mga migrant friends mo nang nisugot na lang siya. Na po yuban, happy ilang heart, may gala. Happy sila sa ilang relationship. Kay nakita nila ilang forevermore. Okay. O na mga migrant.

0: lang nag-walling.
1: Ah,
0: kisa kahaan na. Oh, bitaw. Anyways, usap na siya nga ang ilahang set-up lugar. Sila pa sa asawa or buwag na ang mag-asawa mo na ang kabit?
1: Dili na, gid siya asawa. Gid na, iba na.
0: Ah, so aware ang kabit nga na pang asawa.
1: Na, dating.
0: Agoy, anong karapatan mo, girl?
1: Nga magselos.
0: Oh, pero, well, gitagaan mo po siguro siya ganing maulagi ka ng ilad-ilad sa laki nga. Ay, ikorog ito akong gimahal. Wala naman isa akong asawa o diyo ganahan niya.
1: Agoy.
0: Naminghoy na nga ako ang kuan sa iya. Oh, sa imuhara, gimutindog ang ako ang
1: ay. Ang saan?
0: Ang iya habitaw nga. Firm siya sa iyang stand. Mutindog.
1: Ang buhok ba?
0: Ang buhok. Kaya nanlimbaut. Unsa man ka.
1: Uy. Goosebumps ba na, di ba?
0: Oh, goosebumps.
1: Goosebumps.
0: Oo na siya. Pero, ay, wala karapatan ng kabit, uy.
1: Wala ba, day? Kaya, naman
0: wala, yapon, pero ang feeling sa tao, di mo ginatama po nga.
1: Ma-feel man gyapon niya ang, ano, mag-selos, mag-gyapon, mag-gundian.
0: Oo, ma-feel gyapon niya.
1: Ilabin na ang pitaw ka ng magsabot mo daan. Hello, makita ta. Lasa isa. Anapin daw. O niya, may ingon na yung taon nga ang asawa. Nag-ingon. Hello. Hello, love. Kita tao niya lasa isa. Grocery ta. Hindi sa mag-uba na to yung Sherman Pels.
0: Malagi. Pero kay normal mag isa tao nga makafeeling nga ng mga feelings, diba? Magselos-selos. Pero kay wala lagi siya karapatan. Ikabit lang manggod siya.
1: Wala karapatan.
0: So, iyan na lang idamdam.
1: Wala siya karapatan po. Allowed siya nga magselos.
0: Oo. Siyempre, di naman na tumapugan, di ba? Okay rin na siya. Kahila ko ng isa dito. Nakikarapatan magselos because you have heart, di ba? You have your own feelings.
1: Nakay feelings,
0: it's
1: but...
0: It's just that, diligid.
1: Sa tao, ikaw.
0: siya ang nabutang sa papel. Ikaw, okay, wala.
1: Nara ka sa tissue paper.
0: Oh, tissue paper. Kag-iilo ra ka.
1: Kay paguman, trapo dritso.
0: Trapo pagkahuman. Di ba lain?
1: Maglain man. Bitaw. Natay, caller 5-8. Pwing hapon.
2: Hello.
0: Hello.
2: Magdang Diana.
0: Yes, hello.
1: Kumusta okay, naman? Kumusta na si 5-8?
2: Okay lang, Manong Gilbert.
1: Okay ra.
2: Pangit yapon.
1: Pangitaon.
0: Ah, pangitaon. Jericho man daw na siya kalupa na.
1: Oh, Jericho ba kaya? Kaya sa tanan ba yung mga showbiz na ano ba mga male showbiz magdumdayan na? Mga babae sa mga celebrity ay lang itubag kay kinsa yung ganahan nga kinsa crush mo sa showbiz. Lang itubag kay Jericho Rosales.
0: No.
1: Oh, mostly.
2: Ano siya, Madam Gilbert? Joke lang siya.
0: Ay, joke lang dito.
2: Para kumbaga ba, tama na tas pangarap.
0: Ay.
1: Ang buhok de, basin mala Jericho Rosales niya.
0: Oh, kulot-kulot gamay.
1: Kulot. Dahil ang skin dahil kay medyo moreno. Ano, bitaw?
2: Kuhan. Fair complexion.
1: Fair complexion. Okay. Sige, direta sa atong talagsaang pangutana, aduna ba'y katungod nga magselos ang kerida o ang kabit sa legal nga asawa o bana magnum friend?
2: Yes. Magdang Gilbert. Magdang Diana.
1: Pwede siya, mo, right? Pwede siya mo demand nga...
2: That's right. But not literal nga right.
1: Pwede siya mo demand nga... Pwede siya mo demand nga... Ako sa unaha? Anong una-unaha na yung bana? Ang asawa? Na. Pwede
2: that's
1: na?
2: That's right. Kaya as a human being, na magunta emotional feeling. May gugmagunta. Kanang inana ba? Kanang. Pero, in legality way, wala git siya right.
1: Wala
2: kumbaga,
1: siya.
2: Madam
0: Gilbert, mm.
2: Pagdamdayan
0: na. Left or
1: judge siya. Dili, right ba ka na? What's your, ano, karapatan?
0: Katungod o karapatan.
2: Because, kanang kumbaga, second emotion ka ra. Wala kumbaga, isulad ka na nga situation, so kabalo ka daw, mudawat. Kabalo ka mga, kanang mga kumbitaw, mulantaw nga, naiharang.
1: Naiharang?
2: Pag-inanap. Pero sa ako, Madam Gilbert, ng Gundayana, na wala man pa eh. Kinabitaw ang kuwan nga, kana may love ka, or magkuwan po, anakapan lang. Wala na itong nung nakabitaw ko kung sa'yo result. Kanang inanak yung situation bitaw. Pero sa ako, wala gigkay right, kanang inanak ka na mo demand bitaw kasi sa kabutang nga. Akong kuwan lugar nga, ikaw ang first priority. Pero inanak bitaw. Pero kumbaga, ikaw, kung kabitra ka, di aligi ka taman.
1: Dili ka pwede ma-display, di ba?
0: Oh, pangtago lang ka. Oh.
1: Ana ra na siya.
0: Panggana-gana lang ka sa kilid-kilid, ganun.
1: Hide and seek lang.
0: Hide and seek.

0: dili hide and seek.
1: So na.
0: Hide and seek.
1: Hoy, oh, sa tama. Tama naman.
2: Wala gina yung Madam Gilbert kaya sama sa pun lang.
0: Sama sa pun lang. Inana lugar.
2: Sama sa pun lang. Pero sa tinod ning bitaw ako maluhay ko ginana ng situation. Ano bitaw ang ura bitaw second emotion karang inana nga ura kumbaga nga aya ra ka ikuan kung night time. Ano bitaw ura duoy ba?
0: Oh.
2: Pero kung tayo mahimo, okay. Namagot ay emotional feeling good. Hindi nga ito ma-blame ang tao nga inahanamoy guma ba. Pero ang nakaapan lang, namagoy aban nga, dili ka balumbagawat. Inahanabito, puro ako, mukuan ko, nasa'y right. Pero, ibutang sa lugar.
0: Asa man siya muna o gapit.
1: At sa ngit-ngit. Hindi mo dapat magpakita.
0: Hindi magpakita, no. Ibutang sa lugar. Unsa na pamagay nga ibutang sa lugar? Nagiday lugar, good gayapon di ay.
2: Nagyapon man yung Gilbert, kinaminana nga. Depende man na sa kwan doon, sa sabot nila, kung ano sa ilang setup. Ano ito? Kung sa ako din na part,
1: home-based,
2: ano? Dili kit siya maayo.
0: Virtual assistant. Virtual
2: assistant. Pero ako pumunta naman yung Gilbert. Kung example lugar, example nga inana lugar ang situation, kaya nabito nagpinirma na mo sa barangay nga wala naging, wala naging something na nakontakay or ano sa ba, kanang annulment ka, kung ano inana nga case.
1: Mm-mm.
2: Or ina na nga situation lugar.
1: Legal na nga separation.
2: Makawag ba nagkabit?
1: Di na, kay legal naman ang separation. Unless, kung nanamay relasyon, during sa ila, wala pa sila nagbulag. Matawag dito ang kabit.
2: Akan yung nabitaw ka ng nanamay legal separation. Matawag ba di ako nagkabit?
1: Di na. Kung
2: dili naman ba?
0: Kung saan na klaseng legal nga separation? Like
2: annulment or kanang-kanang. Kung dili man gyud ka afford kanang ikaw bitaw.
1: This is Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station. Oras alas 3:45 na sa hapon. Kini si Magnum Diana Mendoza nga pirmi magdalo mga bagong init og trending nga mga storya. And now you're listening to

0: Ayog agi sa tulay, ipadaplin kini ug gawas dayon ug ato sa luwas nga lugar. Ania si Engineer Renier Amil Bahar, head sa Fivox Region 10. Alang sa iyang mapahimangno.
1: Sa taas ang imong paminaw sa ang shaking sa imong area, pasabot na kayo no, sa ilo sa nakagool or ano. But again, dili ta dapat magpanic. So we have to warn our inhabitants kung dili ka magpanic, do the cover and hold. And again, balik ta sa preparation nga dapat dito ta mag-prepare sa atong mga panimalay, sa atong buildings. Kung dili siya tanaw na ito, wala mo sunod sa sakto sa national building ko, mag-retrofit ta para dili ta mahadlo kami.
2: Kung naata daplin sa dagat, kasi nati ta kusog na linog, after kusog na linog, after doing the cover and hold, at ito sa taas na lugar. Ito ang paghulat kung mga advisory pa rin ha or what. Ang advisory might be too late. Ang ibit ni mga time is 5 minutes. Kung hulatan pa rin mo ng mga advisory ni ha, ito na kasunod sa laot ka lamoy-lamoy or namatay na.
0: Kung aduna ka mo'y mamatik na nakadaot sa palibot, uguban pang insidente may tungod sa linog. Text o tawag lamang sa Magdome Emergency Hotline ang 0999-8887-999. Kini, usa ka may nung danong painumdum, dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Oras alas 4:48.
4: Time check is brought to you by DJ M Tailoring.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Oras alas 4:42 na mga higala sa itong pagpag-uban sa programang Magnum Reports. Kumusta yung sitwasyon na din ha? Kusog ba mga pag-ulan ninyo po na-experience? No? Kaya uwang bahay daw ko na sa Tosdak, wens kagendoro, gibundakan karon sa ulan. Na din na sa inyo, okay ra ba? O ba'y angay kabalaka? Ilabi na niini pong hapuna. So sa itong mga kaisunan din ha, no? Nga himo sa pag-monitor sa itong programang Magnum Reports. Pwede na po din yung mga higala no? Ibutang din na sa comment section sa itong Magnum Live. Ang inyo ha po din pong naobserbaran sa inyo ha po nga panahon. Dito sa may kalabay-labay sa Salvador City, Misamis Oriental, kaulanon na nga, maulanon nga kahaponon. Di na po din po da sa may barangay Tablon, naapod ako no. Na po experience po din po da nila ang pag-ulan. May hapon usab din ha nila ni Sir Danny Abanador o Ma'am D. Rama. So din na sa inyo ha, okay ra ba? Waba po ay angay kabalaka. Diingon po si Magnum Hunter 24 Jane Luna, ulan na sa lapasan. Cyrus na nato be. Atos ang kumusta na itong sitwasyon sa palibot. Kay taas-taas nga panahon nga kaka-experience nagkainit. Pero karon na natin mga pag-ulan-ulan ra ba po nga na-experience. Ania si Magnum Hunter 24 sa tamang igala. Si Magnum Jane, tangatangi po mga balita po ni Magnum Hunter 18 Rudy Katapang, Magnum Hunter 19 Mancho Kabagtulan. Yes, Magnum Jane, kumusta karon din na sa imong lokasyon sa Barangay Lapasan?
6: Imagine na din mo sa may coastal road, nakabiyan ata sa lapasan, binaan ata sa may igusa, ang portion magdumaan, siya nagpabilin niya po nga maulan nun, ang ato nga nasanatian ka ron nga panahon, ato nga namatik din ni kanibitong mga naasa unahan, mito nga portion, mito nga area magdumaan siya, dili nagigit kayo siya maklaron nung tungkol po lagi kay medyo ka fog, sa po siya. Gali karong nga panahon na atong namatigdan nga gratis po to ka itong po ang kinilugar nga gadagog nga itong makita po lugar sa kawanangan. Karong nga panahon na magdumaan dito namatigdan po ang mga tao karon imbis katubi itong mga gapamaligya. So ni Mino sila karon magdumaan dito ang ilahang presensya tukoy po lagi sa nasitian nga pag ulan-ulan na karong nga panahon na pagoy lang po niya nagsugod magdumaan dito atong nasinatian po nga pag-ulan o gali sa ito po nga namatigdan na apagod sa mga 5 minutos posible magdumaan dito kay gikan man tanong sa may police station 3 Agora nagbalitin naman dito ganina magdumaan dito mga 5 minutos po ang labay niya niyagi po taglapasan antos na niyabot na din ni lugar magdumaan dito sa may Gusa area karong nga panahon na maobserbaran no, normal pa maghihapon ang level po sa dagat magdumaan siya. Kaya ito laging ni tuyo na ito no, nga, dili po tumagi magdumaan siya, tugod po lagi ang dagat po no sa coastal area, so, sa coastal nga ginamonitor, aside po lugar ni ining ang mga baha. Inoon magdumaan siya na ito, makita so nga magdumlive ka lang, parang ito sa kauban magdumaan siya para po na maklaro no, kinilugar nga sitwasyon sa mismo po no, nga kinilugar nga area. Dili na agad po mga gajaging magdumaan siya kung ato lugar nga maobserbaran karong nga panahon na wagi nakapagong sa ang ulan no, sa ilaha lugar nga pag-irisisyo. Nagpadayon ang uban no, sa pag-jaging. Nga ito po nga matigdan karon na naka may mga portions po din eh. Silugan ginasilungan po sa obang mga tao itong mga nakadalikit man din din sa area. Kaya namunti mga tents din nga mga bakante man noon magdumaan siya. So na pa sila silugan matambayan niya. At po nga naman tigtan po karong panahon na basa na gano'n kasagara gano'n ang kinilugan dalan mismo din sa may coastal road. Tungkol po lagi sa taon-taon na nung nakasinati po sa

0: lugar nga medyo hina yan to sa pusumpod nga pagulan. So, kayo nga taga light to moderate magdumaan, JK. Ganiha mga gulito sa may lapasan, medyo kusog-kusog. Yabot ka rin din eh, nihinay na puno, talitin na po tayo siya magdumaan, JK. Pero kaganiha, nga na-observara, napaspas po kayo to no, ang pagbundak po sa ulan, nagdagkom. Dito naman tayo nagulat pagkataw-taw magdumaan, JK, no? Ito nga na matigdan. So, kasi mga motorista, sila mga gano, ang kinilugay delikado, panahon lugay sa ating ulan, magdumaan, JK. Kaya dan lugar nga tuwa lugar nga dalas to pangimang no kanila magdumaan jud ni nainay gid sila no sa pagpalusot pud no sa kini lugar nga dala nato din eh labi na sa mga basa nga mga portions dili sa lason delikado na ang kini lugar nga dalan pag dan lugar kayo magdumaan jud no suot pud sila no sila lugar mga helmet o kanang ita naa sila mga raincoat magdumaan jud magsuot gid sila tungod kay makabasa gid ang ulan magdumaan jud no moingon manggalintang hinay pero makabasa gid gihapon siya magdumaan jud karon iabot ta diri sa maya gusa elementary school magdumaan jud ato nga namatikdan po no ang pipila pud ko mga classroom sa pagyapoy gasigapon nga suga magdumaan jud dili pa ta makasiguro ko naa bay klase gihapon pero ato namatikdan adto na gyapon mga estudyante. So, kali no, parang nga panahon na, medyo light to moderate traffic po, ang dagat sa traffic po din eh. Kaya pag ulan-ulan magdumaan siya, kasagara, again no, maapektuhan man itong dagat.
1: Because, alam sa mga cancer patients, uy, nindot po ni mga higala no, para mag, ma-uplift po din taon po, nga to po din po nga mga naapod no, sa kaning maunga balatian. Mga naapod yung mga siguro, no, mga kita-makita siguro nato din ng mga cancer survivors, o guban pa, no, kaya dili lalim no, ang magbaton ini po nga maunga sakit. Ani sa si Magnum 119 Bay, sa iyang nga detalya, Magnum Metro, kabak tulad.
2: Tapos gi, paibang o gi, paigayon na usap, o gi, paigayon, o kanang, dapat, kining photo exhibit for a cause. Ang tuang mga kaigsunan, ng mga eksperto, o kanang legendary na sa photography. Yung din, kinipagpangunan ni Ma'am, ni Dr. Mayit Rivera, ang coordinator sa ani sa maong local photography society diri sa itong syudad sa Cagandioro, uban sa mga banggitan o mga legendary ng mga photographer na sila ni Johnny Caprera o ni Charles Anthony Cepeda. And kini sila ng mga gulang-gulang nagipudsab ni sila ng mga photographer. But ang ilahang huna-huna o ang ilahang talent nini kapag picture is pililhon. Bulawanon ang ilahang mga talento. Nga labi na sa ilahang ipakita usab nga exhibit, photo exhibit, sa kini nga SM Downtown, sabay sa ilahang pag-promote ini sa bawang kalihukan, sa ipaygayan nga Meet the Press sa COPC, din sa SM Downtown na tingin itong syudad. So ilahang nga ipromote ang maong kalihukan na photo exhibit, pag-display sa mga picture nga ginama nila ni Mr. Cabrera o Mr. Cepeda, ng mga banggitan ng mga photographer din sa itong syudad nga gani na abot na og kana mga national nga mga contest ang ilang nga pangapilan nga giga kini si Johnny Cabrera ang usa sa mga kini siya doon na sa lugar siya ay kikasinatian nga usa siya sa mga cancer patient no karon nga mga panahon na nga sa iyang igo anak nga sakit gina siya sab nakigbisok aron pod sa pagkigabatok sa baong sakit pinaagi sa ilahang nga talento nga gibuhat ug siya mismo nga sa iyang pagka kanang igo o pagka biktima sa nasangpit nga sakit is kwan gyapon naningkamot nga nakigbisok para mabuhi ug pinaagi niini nga programa nis matabangan nato nga mga pasyente sa baong sakit magtum-an din na makarecover. So, ingon man, nga matagaan o kanang mga dugang medical attention aron nga mapatukan ang ilang ipanghambing ng mga sakit kasama sa cancer. So, sa itong naibalan, si Sir Ding o si Johnny Raymond Cabrera, mga retired nature and wildlife photographer, o dito sa gikan sa National Geographic nga photography. So, siyang tibok lugar kinabuhi, advocate po siya sa stewardship of creation pagpakita o pagpahimulos sa mga gagmayang butang bisan paggulak ko na sa kining daplin sa kining kalsada yung picturan pagtanaw na pagpakita isa o murag ka nang naa sa movie tanawon ang iyahang picture magmamalji sumula nga na lugar ka mga maayo yung mga klase sa kining photograph

0: Anthony Santos atong siyudad. Sep, isip si Charles Anthony Cepeda sa usa sa mga photographer din sa ito ang siyudad Pitirano nga mga kining usasab nga kining founding member sa Oro Photographic Society sa niyato pang mid-70. Diyon ang iyahang pamilya mo'y usa sa mga nagtukod o karaan, pinakakaraan nga kining studio dinhi sa atong siyudad, ang Cepeda Studio 1930 diha sa Capistrano. So gani, I don't know kung napabaka ni karon, no? So I think gusto sa atong naibalaan nga doon na sab siya ay Cepeda Studio dito sa lain nga nasud, which is ang nagpatukod nini ang iyahang apo. So mo lugar ang kining usas mga kanang iyahang mga abot na karang mga panahon na isip sa mga ka-advocate o sa pag kining maayong nga environment o creative nga klase sa mga photography di mo sa iyahang i-promote sa karang mga panahon na nga bisan pa man nga sa iyahang katigulangon o medyo dugay-dugay nagit po din noon ang mga panahon nga siya nahimong photographer nga yabot tigit po gani o pila na ka kwan, pila na ka dekada iyang naptan tug sugod sa iyang pagka-photograph nagtuon siya og photography or picture nga 8 years old pa siya. So mo na ang iyang kasinatian na hangtod karon nag-retire na gani siya, but still iya gyapon ginapakita ang importansya sa photography dinhi sa ato ang siyudad. At sa paminawon sang ang usa sa mga organizer sa Oro Photographic Society dinhi sa atong siyudad si Dr. Mayet Rivera.
1: Okay, daghan salamat. And una sa tanan, magpasalamat mi sa SM na na-appeal mi anis. Actually mo na magka at nawala ang sound. Okay, as I said, dream na mo magka-press con. I'm a member of the press also in terms of sa academe. I'm one of the counterparts sa press citizen council. So, unta gusto na mo ma-invitar, and we're glad that the president of COPC is here. Dagang salamat. We hope that this can be replicated, no, kaninga among initiative karon. Mangutana siguro mo nga naman ni na naay initiative.
2: Ato sang BNB. Ato pa rin po nga sniper. Sir, may hapon.
3: Magnum Breaking News.
2: Yes, sir, son. Ubus na karon din na sa area sa may Alcohomes.
4: Wala ko karon sa maong area.
2: Nakagi lang. Manje, no?
4: Sigur lang siya kung ma-inform mga naman dyan. During daw sa iyong trabaho, usa daw kung nani siya kapintor. Nga, while ang trabaho siya, gikalit lang daw sa pagduol sa usa ka gunman, gagituhuan, o dito, adunay nadunggan sa mga kauban at siguro niya trabahante o silingin na baka nga trabahante. Tulo daw kabuto niya na daw nakakita nga nakamotor. O dito, nagpaharurot na daw tunoy pa dahil pagpadagan. Lisod-lisod na ba daw kung matultulan na dito? Kay kung gikan ka dito sa may Napulcom, welcome to Napulcom. Unahan gamay dito.
2: Alcohomes.
4: Yes. Unahan gamay atong may lampas pa sa may Mount Carmel Church. Unahan pa yun, street na yun, right side na paliko. Naarad to.
2: Sa imo na siren, pila ka buo kang suspect, isara? Nakasakyanan, nakamotorsiklo?
4: Yes, nakamotor doon ko magnum anjeno niya. Sinira doon siya, nakasakay nga. Tulo ka buto, maghuman, paharurot na igdagan.
2: Aman paingon sa imo pong na siren po din na ahani Dritso Pasayas or pa gawas din ni Carmen Patag?
4: Pasirit daw kuno dito Pasayas pero wala na daw kuno dai na nakita kay murag nanago na daw kuno dai to ang atong nakita nga kwan. Tabante.
2: Kaila ra sa biktima?
4: Wala, dili daw nila kaila ng biktima din ha. Dili pa wala pa sila kaila atong to ila nakita nga nakamotor daw.
2: Di na lumad din ha di ay ang kanang biktimang pintor. Nagtrabaho lang.

0: siya nakabutang na to sa Panimalay Moral Training Center na siya niya katong biktima. Regular na ako na to siyang pintor. Nakamulo pa na ako na to siyang pamintal. Kalitan lang ako na siyang dool sa mga nga gunman.
1: While ga pintal?
0: Yes, agmag naman siya.
1: Ah, mandapita lugar siya giigo.
0: Did, wala pa man yun na ako ang information. Ang nanaman ko dito ang ang Soko Region 10.
1: Nanaman
0: ko dito. Nakamulo naman sila dito.

0: right after this station.
1: Radio 99.9 News and Music.
2: News and Music.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C, nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa
8: mga basa. Kato mga nangabasa niya. Okay, kusog ulan. Ambot lang karon, no? Kay grabe kanina. Grabe, init pagkahapon, paghuman, ulan dahil gabi. Di wa na gipanghilantan ng uban. Oh, sipon dahil dili malikayan. Oh, so mga Magnum friends na to dia amping na lang gyud in town. Likit lang yung tanig ka ng ininom tubig. Baano lang kuan. Ma, ano pa ang ato ang immune system. sige. Last dress at tas ato ang tagna question mga kaigsunan para sa atong pangutana karong gabi una.
9: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
8: Kun maadlaw iho, kun magabii pagi. Yep. Kun maadlaw iho, kun magabii pagi. Unsa man daw kuno na be? Ala, sige, tanaw na itong mga Magnum friends sa bakit tumbang sa itong pangutana. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899 sa mga Magnum friends na to diyan nga naminaw sa kitubag sa itong

0: pangutana. Kung maadlaw iho, kung magabi pagi. 0917-716-1899 para sa itong tubags pangutana, ha? Ala sige, sa ito ang mga magnum friends. Ala sige, let's go. Hulat takin sa'yo mo tawag. Sa mga magnum friends na ito, ya, caller na ito. Hello, sir, hello, may gabi.
1: Hello.
0: Hello.
1: Magaming
0: cho. Ah, may gabi.
1: Magaming cho.
0: Good evening. Oh, kumusta man yung gabi?
1: Ah, okay na gyapon, magmaming cho.
0: Oh. So, managa, gusto mo naga, tingog niya.
1: Wala, oy, ako ba ng radyo? Kusok ka kaayo?
0: Ay, kusok rin mong radyo? Ah.
1: Magmaming cho, kumusta naman ka? Wala mo, wala dyan ko kitaan mo personal.
0: Wala ka kitaan, alam mo, matago, masag ko.
1: Wala, ayaw, tago.
0: Okay, madlock mong ko.
1: Madlock ka sa ako, ah, magmaming cho.
0: Madlock ko.
1: Ala nga naman. Di ba ka mamaak? Pangiit naman ko.
0: Ah, sama to kadlock.
1: Ha? Nga no lagi.
0: Wala lang. Arte man ako mama.
1: Ano, ala oy.
0: Kuan man ako mama nga. Ano siya nga mga dili ko dapat padulduulo nung kuan.
1: Ano man?
0: Kung mga babaji.
1: Uy, nga naman.
0: Kuan man ko ma ano man ko. Mahadlock.
1: Mahilit? Mahilig ka, magnaming cho.
0: Strict man ako, parents. Strict.

0: Final answer na, ikog sa pagi?
1: Oh.
0: Imong tubag nga ikog sa pagi is...
2: Mali ka niyan! Mali ka
1: niyan! Sige na lang! Bila lang ka bayad ka
0: bayad din kang bayman rin! Wait,
1: ako maningil.
0: Ah, sige, sige.
1: Kaya wala ako naka-answer.
0: Ah, sige, shout out lang. Shout out. Go.
1: Sige. Ako shout out ang loyal kaayo nga naminaw sa imo magnomincho nga ligid mawala sa iyang kuan sa iyang kasing-kasing o gunahon na o iyang love.
0: Mm-hmm.
1: Si Ma'am Dirama. Good evening, Ma'am Dirama. Happy listening. Kang Ma'am Marian, kang Ma'am Celindoron, kang Ma'am Melody, kang... Lady M, sa Garben Casilla. Kanan sila, mga sulit kinan sila manong mincho. Ida W. Moore, ka Ma'am Kastita Kagadas, kan Sir Hill Anok, kang Ricky Bona, o si Sir Ed Ebarat and family. O kang Ma'am Celia Longgapit, nga sulit kaayo o magnom, nga way, kuan, magnong mincho, waliso-liso.
0: Well, liso-liso.
1: Kadlaan pa ingon sa gabi igyon magnomincho. Malingaw kayo sa imong program.
0: Wow, well, liso-liso.
1: Mahimot siya magnomincho. Nagya problema. Wala, yun. Sige, siya katawa, ha?
0: Amo po, grabe ka. Ayaw ba?
1: Na, tinood yun gali na, yun. Di ba yun na, baka?
0: Karon.
1: Naminaw man yun siya karon. Pero maulong siya tawag sa imo.
0: Uy, salamat ka, ayaw, ha?
1: Oh, malingaw kayo sa imo, ha?
0: Dagi na, salamat ka, ayos. Strict po niya, parents?
1: Ay, di naman strict ka yung parents. Okay man ka, ayos.
0: Ah, okay di yung parents, di ay. Ikaw, Magnum, Magnum naman noon. Ikaw, Hyderons. Strict niya po niya, parents?
1: Ay, wala naman ko yung parents. Doon naman sa heaven.
0: Ah, wala na din yung heaven. Wala, doon na din sa heaven. sige,
1: kibasin ka. Ay, di naman dito po yung strict ka.
0: Hindi pa distrikto.
1: Dile. Ay, na pa na yung maglamid yun.
0: Taman! Ah.
1: Kung si Trat, guys, sinong tabasa na minakaroon na sa Dilan, we ba sa Amis Oriental? O ako ang silingan din ni...
3: Ang Jesus Richardo magsama lani, giingon nga nakasuot pa sa pagkini o ga jacket nga itom nga doon ay kombinasyon ng color gray o ga sulog pa sa pagkini o ga itom nga helmet nga doon ay letrang M sa kinilugay ka taxi o nga helmet o ga gali nung gikabutsyag pa so po nga operatiba po doon nga miso po nimo sa paglakag ni ini posibli nga doon naman sa so, mga check with EPEGA na rin recover ang maupuluwang motorcycle handa click na puti o ga black kinilugay ang gisakya ni ini po nilusutan nga gunman na ginusara kini siya nga midalikya dito sa area aron sa pagtuloy ito po sil kinilugay na isutan nga pintor sa nagkini nagtrabaho
0: sa term ni Senador Erwin Tulpo, sila ay 18 basurero, 18 kargador. So, ang ginaanar ba? 18 kargador, 18 basurero. No, para di daw kuno madaot ang pangalan sa Marines. Kasi sangkot ang Marines dito. Pero, gikonfirma sa PMC, nga discharge na ni sila kining 18 anak nga mga higayo na nga nasangkot sila sa flood control. Discharge na sila. At ang upat ni ini at ang apat nito ay hindi talaga ano gikan sa PMC. Kasi oo, diba? Nasangkot lang gid sila no. Ang upat ani bodyguard lang. The bodyguard. Kinsa nga bodyguard? Mao kana ang atong pangutana. Kinsa nga bodyguard? Tamang gawas na unya na yung mga pangalan ron ba? Pero ato sang sutaon mga kaigsuunan. Unsa di ay ang istorya daw nila? Ako na lang ning i-ano ha? I-summarize na lang ginako. Di na ako isugutan ang... unsa pagka nahitabo nga ano, kinimanggod sila sakop ni sila ni Zaldico

So mo ning kaso lo kasi ilaha no. Okay. Anyway. So gikasuhan sila og kanang cyber libel. Daw. Okay. Dayon na mo ni sila nga mga pangalan. Og katungod sab sa ilang gibutyag nga ang ilahang mga luggage daw. Do ilahang mga na nasangpit lugar nga dala nga baga or kining ilahang malita. Kang kinsa man daw kuno nila ginapat ginadala. So naiingon sab lugar kuno nga ang mga alleged pa ni batang nato alleged former Marines ni sila no. Kay sikat naman ang ilahang pangalan. Ang giingon sab daw kuno ilahang mga accusations ha. Nga naadok kuno yung mga lawmakers nga ilahang gipang dalan o gipang hatdan og mga malita na ang malita na ay sulod usahay 5 million usahay 20 million usahay 25 million usahay 60 o 40 million to 70 million nga mga kantidad sa kwarta sulod sa malita. Unya si kinsa daw ang ilahang ginapadalan. So according sa ilahang mga statement, nag-oath ni sila ha, nag-oath. Under oath na sila, meaning kana ilang gipang sulti, dapat isulti nila sa Senado

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, wala stress na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Gibutyag ni Glenn Rohed Bing Mabilin nga pareon karon ang ilaha nga anti-smoke belching campaign dinhi sa Dakbayan. Mato ni Mabilin nga usa kini sa ilang mga pamaagi aron maminusan ang polusyon sa hangin diin mao'y naguna nga tinubdan ang aso gikan sa mga sakyanan.
4: So, pasalamat gid mi sa mga collaborations sa atong national government agencies as well as sa atong opisina diri sa City Hall, no, labi na ang RTA nga. Ang anti-smoke belching campaign, nagpadayon ta sa ana nga mga campaign because usa sa source sa atong air pollution ang transport sector. So, mobile sources, so munang gipanghingusgan yun nato nga makontinue ang atong monitoring sa emission diri sa Cagayan de Oro.
3: Ang pamahayag ni Glenn Rohed Bing Mabilin. Samtang giklaro ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga padayon kuna padayon gihapon ang operasyon sa Senado. Mato ni Gatchalian nga kinitaliwala pa man sa giingon nga hulga sa seguridad kuna hulga sa seguridad sa nasangpit nga buhatan.
5: We'll take it a day at a time. Or like I said, no, we're coordinating with the different agencies, validating and investigating. So we're taking it a day at a time. Pero ako ang aking direction, tuloy ang operations ng Senado at hindi mapuputol yung mga gawain. So far, wala pa naman nagpa-register ng public hearings. So dahil wala naman nagpa-register ng public hearings, ang sinuggest na lang ng Execom mag-work from home muna.
3: Ang pamayag ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang Maresco Uno nga to sila mga konsumante, kalabot sila gipaygayon nga scheduled power interruption karong Hunyo 13 ng tuiga adlaw karang nga Sabado, magsugod sa alas 8:30 sa buntag hangtod kana sa alas 11 sa udto. Kini alas sa pag-facilitate sa load normalization ng interconnection sa 69 kV loop. Moy apektado sa temporaryo nga pagkawala sa kuryente ang halapad nga bahin sa Upol, Misamis Oriental. Makigilin na bati ang Magnum News Alert at ang inugangan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

Samtang sa tunanado ka mga balita-balita, mga igsoon, balita-balitang nasyonal, President Bobong Marcos gibatikos. Human wala mga igsoon, una giadto may gala sa Jensan, labinas mga biktima

0: sa gitawag nga linog. Apan tuwa magala sa usa ka tungaan nga inaugurasyon ay ami adto sa Jinsan. Samtang President Marcos nagapod-apod ng mga bugas ngadto sa mga biktima in tawo sa linog dito sa Jinsan. Samtang VP Sara Duterte miabot sad magaigsoon dito sa Jinsan para maghatag sad magaigsoon og tabang. Samtang duga balitang National Senador Bunggo miabot magaigsoon din sigida dito sa Jinsan nang hatag magalagkas magaigsoon og bugas.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Samtang Ruben Padilla Senador nangatag sad og kas mga igsoon ngadto sa mga biktima sa linog sa Jinsan. Og karon sa to balitang international, US President Donald Trump gipanghinambog magigsoon
2: karon nga gipangitad sa mga awtoridad ang suspect nga bihimo sa pagkudlo sa kinabuhi ini usa ka pintor dinas may alcohol sa barangay Carmen ing atong syudad yani live man pud ta dinas may Bulyosos Memorial Services diin nga pamilya ni ini pong nahisudan nga biktima no dinhi pud sila magahimo sa pag asikaso ni ini pong maong lalaki nga namatay lagi kagahapon na diha nga kalit kini nga gidol itan gipusil samtang nagtalikod diha nga kini nagtrabaho sa usa ka Pinoyana dinas may alcohol sa barangay Carmen ng atong syudad. Biktima nga si Renante Patino hingkod ang pangidaron na usa kini siya kaulitaw magdawa for si Duga lumulupyo sa may galaxy barangay sa ning atong syudad ang nakaangkon og unom ka mga samad pinusilan sa iyahang lawas gani kung atong lantaw ni karon ang lawas magud magdawa for si nagid po iya makita na tono nga mga samad nga nang lusot yun in town po da pinaagi sa pagpamusil sa wa pa maila nga suspitsan. Wala po man nga, doon na description magduma first aid. Pero subject paghihapon sa dugang investigasyon sa itong mga otoridad ang nahisit ang mga inisyal nga impormasyon nga ilaha po nga nadawatan tungkol lagi kay wa po iya nasayod kung kinsabay mga kagabikil nini po nga maong biktima kay sa pamahayag sa mga members pamilya o galakip na sa mga higala nini po nga maong pintor wa man ako nang kinisya'y kabikil maayo man nga klase nga tao di man ako nang hiling kung magduma first aid nga magmaoy mangitag gabikil ay labi na kung pananglitan nakainom. So mo hinungdan nga sila sa ilaha pong abahin, nagduha-duha sila kung kinsa gyud ang mihimo sa pagpatay nini pong maunga biktima nga samtang nagtalikod gipusil. So sa ato ang nakita din karon magduma first aid ang yahang mga samad na siya samad kani ganing sa hang wala niya nga kaning papangig na ay bangag din magduma first aid na po rin po sa likod, so doon mo siya lapos, siguro niya siya maglumapasin, no? Nasa likod, nasa tuo, nasa kaning, okay, nasa tuo maglumapasin, na naapo rin po sa tuo, dahil nga papangig. So sa likod niya, sa iyang ulo, na ay samad, dun din sa atubangan na yun, naapo rin samad maglumapasin, din sa iyahang papangig, dahil na, o din sa iyahang pasuwang na dapit. Dahil din po sa iyahang may kaning dalunggan, naapoy duha ka mga samad, nga ito pong makita po da din. Dayon, sa iyaha pong kutukuto nga bahin, doon na po lain pong samad nga naangkunan ang maong biktima. O doon na po sa likod nga bahin po niya po magduma first aid. So, may abot sa unom ka mga samad ang ato ang makita. Ang uban ani magduma first aid kay through and through tungkol lagi nila po manggod ang bala nga gigamit niini po nga suspitsado sa iha po nga gituuhan na magduma first aid nga kalibre 45 nga pistola. Giingon sa tuang mga otoridad nga di pa po ni mapiho no ang kanipong kung kinsa ni ang armas nga gigamit ni pong naghisgitan nga suspitsado kay paubos sumanto sa examination aron nga matataw kung kinsa ba nagmatch ato pong nga maong nga mga bala magduma first aid kay di na man no makitaan magida sa kanipong examination ang mga kaning armas lugar nga nakarehistro nga maghimo pud sa pagbabuto sa ilang mga kaning armas o mga bala na naman ay mga kaning identification marks din pud magduma first aid. So giingon nga hulatan pa po nila ang suko sa ilang po din po nga himuon nga dugang investigasyon sa mga bala nga na-recover dito sa crime scene. Samtang ang kanipong maong biktima nga ipaubos na kung siya sa ipaubos na siya kagabi sa parfen test sa alam po noon ni pong maong panghitabo gibutyag nga ang atua po nga mga otoridad nagpangita ni ining usa ka lalaki nga nagsakay sa Honda Click nga kulor puti nga motor siklo nga posible nga nisibat magduma first aid no pasaka din sa Maysayas area o baka pagawas po din sa May Brilliant Street paingon po din ni Patag Carmen area ning atong nga dak bayan ilabi na nga waarbo po kay po naka-identify din po na siya ha nga siya ang gamhimo sa krimen kay pag

Gawas mong kung gusulod mo din sa alcohol homes, makonsidera mo siya nga medyo hilito na po siya nga otultulunon yun kay siya nga area din as may barangay Carmen. Uga gani, limitado po kayo po ng mga CCTV footage sa dito sa mga lokasyon. Mahinundan nga taas-taas yun po mag-dumaparsid ang himuon.

0: dag mga kinibang scaffolding dia, kawayan mo himoon para makabarato. Oh, pagkakalitong kawayan, tagpila rin ng kawayan karon tag 150, sanday di hab. Pila ka kawayan palito nimo, ganun mga 3-story. Basta kayo nalang masanday ng kawayan di hab. Ana, ayos, babagan din na di sa kwan, hiktan na yon, sa kabilya.
1: Wait, sa mga butikas, kiendurog, misamis, oriental, pahimusli usabang ilang libreng check-up, pag senyo sa residence count sa klinika, the alternative medicine and wellness center, market sa Laguna bus terminal, lapasan ka kiendurog. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Oras alas 5:10.
3: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Malik tamay gala sa naguman. Sa ato ka murawa, garabuntaga, buntag na Pilipinas. Hoy, atong oras, alas 5:11. Magdumincho ka magtulan sa ta. Maanlupad sa ta ni Magdumincho ka magtulan. Kaya matumari magumahan, Tarmincho. Matot pa siya ka ni Magdumincho. Masikwita rin siguro ka magumahan at tunulan ko noong livelihood program sa Dolly. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kamaktulan.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Gitunulan na sa livelihood programa ang 52 ka mga irrigator farmers din sa atong syudad sa Cagayandiro. Ubo sa programa sa botan sa Department of Labor and Employment kun Dolly, Cagayandiro City Field Office. Kini inubanan sa National Irrigation Administration kun naiya Region 10 alang sa mga farmers irrigators diya sa barangay Taglimaw. Sa grupo nga gitawag og Taglimaw Farmers Irrigators Association Incorporated na kadawata sa emergency employment og assistance ubos sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers kung nga tupad programa og pag-provide sa immediate income support, social protection og ang pagdasig og pagpasigarbo isip mga hardworking farmers sa nasangpita nga lugar. 52 ka mga mag-uuma nga mga gikan sa vulnerable agricultural workers sector din pinaagi sa maong programa na kahatag og oportunidad og dugang financial assistance, social protection sa mga disadvantaged workers. Uban ni Acting Regional Manager Engineer Benetes Derogungan, labi na sa paghatag og importansya sa interagency convergence aron nga matubag ang panginahanglanon sa farming communities ug mapahingusgan ang rural livelihood alang sa mga benepisyaryo. Balita gikan sa Dolly, Cagayan de Oro City Field Office. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kamaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Daga salamat Magnum Hunter, Mencho Kamaktulan.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Uman sa ribon ni Magnum Mencho, balikat sa Magnum Hunter Angel Asado siyang report. Oye, alas 5:13 na. Ang atong oras, tanma Magnum Hunter Kia. Dito maglaga mag-exot sa report ni Magnum Hunter. Magnum Hunter Kia Abilino siya. Standby Magnum Hunter Angie. Standby Magnum Kia. Kaya matod pa nga ni Magnum Kia. Saan ko si James Shop? Na Nakpanos alias James Shop. Abay si James Shop. Tigpayuhot na rin si Druga si alias James Shop. Aris na ni Magnum Hunter Angie Alasado. Kaya matod pa foreign national. Ako foreigner samda naman. Kitabangan ko ng kulata. Ano? Biya to sa nawa to rin report Magnum Hunter Angie. Sa bakay salaan ni ka. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Yes, well, first of all, sa Kapoy National, ang binagot sa korpo sa itong kapulisan sa Bay Police Station na Tungkugo nung humana kinik ni Tabawan og Kulata. Tuwa pa mailhan ng mga susisado sa may sidewalk area sa may Kugon Public Market na dinhano pabor sa may Captain Vicente Rowa Street, Barangay 33, sing atong dakbayan. Ilang biktima nga si Andrew Raymar Zook, Ulitaw, Limulupyo sa Philadelphia, USA, o kusang tangan nga nagpuyo sa may Century Tower sa condominium sa may Corral Street, Barangay 24, sa maong dakbayan. Tuwa sa report nga nitong insidente mga pasado alas 7 imedias buntag. Matod sa biktima nga mapalit unta siya o sigarilyo gikan sa usa ka vendor. Apan nagkalalis naman hinuon nga sila o gingong nga misulay ang mga vendor sa pagpamahal o pag-overcharge sa presyo sa sigarilyo. Niabot sa punto nga nagatuluray na ang duha o kanit lang misibaat ang laing duha kawala mahiling lalaki. Kung kanit lang kami duhol ang wala pa mailhin ng mga lalaki aron na tabangan o gulata ang biktima. Tungod din eh na kaangkon o mga sabado sa kisalawas ang mga Amerikano tungod lagi kay outnumbered na po siya mag-

0: mga first aid guys, hello versus one. So, bisan po man nga, nakuha siya nga tao, napildi ko din, gihapon na siya, niini po nga, kauban sa maunga vendor, nga mihimo sa pagpangulata nga to kanila. Dali nga mi-responde ang mga intelligence personnel nga, sila siya, Police Corporal Gilporto, Police Master Sergeant Caudor, aron sa siho ng dapito po ang mga suspeksyado, at nakasundat na magdudulog ng mapusid ang maong mangingilan sa wala pa maabot ang mga otoridad. O padayon pa, magipangita ko rin ang ilahapong presensya o garoon nga ba-determine kung kinsa gipod ni sila. Tambagan na unta sa kapulisan ang biktima nga magahimo no sa pagpa-check up sa hospital ugan ang tabang kuda nila apan nibaliban naman hinun po ang maong biktima nga muadto po da magnuma proceed sa may J.R. Borja General Hospital tungod kay nagpa-check up na po da siya din hiya po siya nihimo sa pagdalikyat sa may General Hospital Incorporated sa Polymedic. So duha pa nini na dugang panini na mo siya dinalian ng international flight mo inundan na di na po siya gusto nga magdinalinya pa yung dugay din sa May City Hospital. So kung kaso giduso nga to karon na sa Police Station Tukugon alang sa dugang investigasyon nini po nga maunga insidente sa pagkakaroon na naghahimo po sa pag-adhat ang atuwa po nga mga otoridad nga sa mga vendors sa Tukugon nga dili in town mang lingla nga sa mga dayo din sa atuwa po nga syudad ilabi na ang mga foreigner nga pang-iladon pamahalo ng presyo tungod kay magresulta o sa bakini sa daotong impresyon sa mga foreigner o mga turista nga mga hindi ni sa to sa dakbayan nga madungog na hinunda dito sa ilahapod magdumaproceed nga dili mga matinudanan ng mga tao o mapahimuslanon nga to sa mga di sinatidin ni sa to sa dakbayan. Alinini, ang nahisutan po nga mangingilad nga vendor o sigarilyo padayon pa po nga i-identify sa to ang mga otoridad aron nga mabadlong kini o ginasubli nga muhimo no sa maupong nga nga kaming nga datang binungatan nga dito po da sa ilahang isig kaingon inabinahan nga dito po mga foreigner nga wani din sa to ang syudad. Mukha nito na ipos nga balita gikan sa Police Station 2 Kugon kini sa Magnum 120 Angel Asado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alasado gikan sa lokasyon dinita ni Magnum Kia kay si Jim Shop na dakpan. Pero alias rin siya, alias guwapo. Kaubanan na gyapon, may gala sa pakitang guwapo. Check sa ito report, Magnum Hunter 23, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Balag karawang, sa pinagwaan kini nga Osaka na ilang si alias sa James Yap, pumag kini nga si Kamsang Ipagay nga driver sa presyo sa operatiba, gikan sa Police Station 6 Puerto de Asa may Zone 7 Barangay Bugo, ni nga itong asyadag, ingon niya kini nga si alias sa James Yap, mo'y usa sa mga sa tiga distribute ko na tiga pamaligya git food sa mga kiningito ang illegal na droga sa ila diya sa area sa maya Barangay Bugo Garawan. Sa liyang nadakpan kini nga si James Yap, nakuha siya ang alias sa James Yap, nakuha siya ang presyon na upat ka siya sa itong illegal na droga. Lagit na nga bybus item, magipalit bugti isa 500 sa pesos sa kanyang bybus sa money sa tangas sa pag-arik isa po sa dugang pa nga mga paraphernalia po nga nakuha igan sa mga suspect, nakuha igan po sa iya. Ang nga bybus money nga mubalor nga to sa 500 sa pesos sa tangas nakuha nga magitaw ang illegal na droga, mo dunay kandidat nga kapiga 2,000 pesos. Nini nga tungurang mga suspect na si alias sa James Yap. Balog ka rin sa bilang kuwan na kita kabang pasakahan kini sa kaso paglapas sa balawag ng Republic ang nga subscribe kung compared to Dangerous Drugs Act of 2002. Pwede ba balitagi sa Station 6 sa Puerto para sa buntag na Pilipinas? Kini si Magnum Hunter 23 si Abilinosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter kaya Abilinosa. Atong oras may gala alas 5:18. Family Development gipalapdan sa DSWD10. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Gipadayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office TAN ang pagpaligon sa mga programa nga nagtumong sa pagpalambo sa pamilya og komunidad sa Northern Mindanao. Gibutyag sa DSWD ang Family Development og Community Programs gitumong aron matabangan ang mga pamilya nga mahimong mas responsable, produktibo o aktibong membro sa ilang komunidad. Lakip sa mga kalihukan ang family development sessions, skills training o mga programa nga nagpalambo sa kaibalo bahin sa pag-atiman sa pamilya, edukasyon o panglawas. Samtang nagpadayon ang DSWD Region 10 sa pakigtimbayayang sa mga lokal nga pagamanan o guban pang organisasyon aron mas mapalapad ang paghatag og serbisyo ngadto sa mga pamilyang nagkinanglan o suporta Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magnum 24 Jean Luna sa balita og serbisyo magdobradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter 24 Jane Luna. At oras na itatay alas 5:29. Hoy, mata na mo kay buta na ka, mata na mo kay buta na ka, masa mo tanang kay butag na alas 5:20.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Lupad na mo diha, lupad na mo katong wala pa ng lupad, lupad na mo diha. At oras medyo katakilid, hoy, Birnis na ba ugma? Koy, ginoog ko Birnis sa sab. Ang uban, ganahan sila basta Birnis. Oo, kami, di ginoog ganahan basta Birnis. Kay, mao naman sa niya itong trabaho, mga pobre. No? Kita mga pobre, mao magin itong trabaho na to. Anong kamot man kita, mga pobre. Oo, ngita na sa tani, guanugma. Ngita na sa tagpamagyan niya, ano, kakwarta. Kabalitag bugas. Pagtuo sa uban nga, basta Birnis. Relax lang, pahuway, tulog-tulog lang. Dili, ay, posibleng magtulog-tulog ta nga, naghamatag trabaho nun. Dagan pa tago manunon nga trabaho kita mga pobre, no? Ning kamot gani na nanay kwarta kita pa nga pobre, no? Uban gani o ng mga nanay kwarta gagabilar gani sila sa paning kamot. Kanino may mga sapi, mao na mga tapulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Tingala ko sa kalibutan may galay gani uban daghan nag kwarta kagabilar pagis sa paning kamot. Sayos buntag matang na para maning kamot. Dagan na gani sila kwarta. Pero kanihin nung may sapi, sus ginoon ko pa sa mauna'y tapulan. Tingala tas kalibutan ay. Maglibog ta usahay. Diba? Kaning tapulan, mauno nung minus ang kamas. Minus ang paningkamot. Kuy tandi noon sa na'y kwarta. Eh, pandamay. Ay, game 4 manay karon. Sus! Makabawi ka agyapon, may gala sa home court sa agyapon karon magigsoon sa New York Knicks. Mutanaw na sa siguro sa President Donald Trump. Ano yung patanaw sa President Donald Trump? Pildihin ni noon mo. Ano yung patanaw? Diba? Patanaw na noon sa President Donald Trump. Pildihin noon New York Knicks. Nga as Trump sa tubangan ka tanaw. Damay. Ah, sige, ah, game 4. Uni, alas 8:30. Yapon, may gala. Ah. Game number 4 sa San Antonio Spurs contra New York Knicks. Matriwa na ni. Ah, wala na. Human ang dula, mga gala. Pero matuto ka ni ni. Ano pa game 7 na ni? Diba? Kay pila guda magigsoon. Millions ang bayaron may gala sa bangko dito sa atubangan. No? Inana ka grabe kay may gala ang kwarta basta NBA Finals. Buingkod ka dito millions. Example, butang na to may gala og 1 million. Kada bangko sa atubangan. First row, second og third row, og fifth row. Kana, million na. Ito, 1.5 ang first row. 1 million ang second row. Paingon sa third og fifth. Tag 1 million. Grabe nga kwarta ka na may gala. No? Unya na may uban mga igsoon mo tanaw nga paliton na mo na og 2 million ang bangko kay damay nakauna. Ipaliton na mong 2 million. Mga artista, mga donahan. Diba? So 2 million, paliton na mo. Balibaran to nakakuha. Nasold na ni. So wala tong 1.5 na yung nakaingkod nga puli ka itong 2 million. Grabe nga kwarta ka na may gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nugon kayo ang millions mga sukit na gaminaw nga mawala sa dula may gala kung mataman ras game 6 magka ang dula or game 5, no? So nindot gito game 7 kay gabing kwarta. Gabsos gasinipaay ang kwarta mga sukit na gaminaw. Mga billionaire yun ang nasa atubangan diha. Yan, nakakakwarta sila. Mga billionaire na nasa frontline. Tanan diha, billionaire, 1.5 million, isampo lang ang bangko, di ba? Grabe kamahal kay mga sukit yung mga dula kini. Oo, grabe kamahal kay nga dula. Basta finals, no? Tag millions ang bangko. So, ingkod-ingkod na ka diha, inom-inom ka, kaong-kaong kag popcorn, pero ay mong gibayaran ni mo diha sa atubangan, millions. Oo. Kaitanaw lang nila sa... Itanaw lang, taratanaw lang, agiglingaw. Grabe nga kwarta ba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ah, sige! Kay unya mga igala, game number 4, 2-1 na ni. Ang serye, ang lamang gyapon sa serye, ang New York Knicks. So 2-1 ang serye, basing matuto unya or matriwan, dool na lang, gamay na lang ang lampasunon na yun mga sukit yung gaminaw. Okay. Apeke sa ptas oras diri sa paraguban sa to ka programa karbutaga buntag na Pilipinas sa inyong kauban ugma magdunjuy la kubo Birnes man ug mga adlaw. So way klase ugma sa tanan mga estudyante, way klase ugma Independence Day. Way klase ug mga adlaw ha. Basi mag-eskwela mo. Oo, para di mo mapalaw. Basi mag-eskwela mo ugma na maunsaon na lang. Tanan na ba mo nang ka-meeting kay basta gani may naniting klase, meeting na sab, selection na sa tus officers. So, nindot may gala mag-select og officer na apo dahil natawag na to nga amuta, di ba? Actually, mga sukit na kaminaw ha, personal lang, normal yun na ang mga amot-amot. Di na mawala ang mga amot-amot kay naramadin mo anis magnum na yun. Di ba? Di niramadin mo anis magnum nga, sir! Unsa man ni si ma'am sir ka nag-amot-amot, manis si ma'am sir, unsa man ni si ma'am, oy, kapanapi, manis si ma'am. Maura ba din ang pamasangin lang, maestra na yun. Di ba? Ayaw, saan mo inana? Sinabta na isad mo sa maestra. Nga naman, ang maestra nagtanaw sab na sa inyong mga anak. Nasabta ninyo na? Ang mga maestra nagtanaw sab na sa inyong mga anak nga dili maigang-igangan ang inyong mga anak kay hubakon na maning umang bata. So normal na magigsoon nga naay gitawag nga amuta. Palitag electric pan kay igang kaistanan. Karon il ninyo baya? Nidyo.
4: Sa Oigago, who is now in UP Diliman sa Fine Arts, tama yun ay teknik sa paghawit. Naay maga nga linya, naay small nga linya sa arts. Photography, how do you use the light? Tama ba ko, sir? Di ba? May mga lights. What is aperture? Tama ba ko, sir? Di ba?
5: Ang pamahayag ni Regional Director Rafael Abrugara gikan sa TESDA Region 10 na kini si Magnum Hunter 19 na medyo kamaktula na sa balitaong serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5.41 NCP may kalarong adunay listahan sa mga litibong IP community sa balitaong serbisyo. Ano si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
0: Karoon sa bataan sa NCIP, nga doon naging sila legitimong layout na sila listahan sa mga legitimong ng mga IP communities sa dinis ito sa Northern Mindanao na pwede nga magamit araw lang sa pag-susi kanang laging nga mga individual mong diba first ito nga giigo nga mga kaning nga gapang grab o nga mga yuta nga gapang ilad po nga nagpaila nga mga individual nga mga IP daw kuno nga gahimo sa pag-claim sa pipila ka mga luna nga ilahang kaning ancestral domain para maklaro lang po nga sa mga kaisunan po po nato binagid po yung uban magdumapasin nga claim nga sila yun in town ang entitled po na po mga luna ng mga ancestral domain doon kay sila mga legit yun po nga naa sa listahan sa National Commission on Indigenous People kay sila nagid po sila sa IP community nagid po sila mga tribo pero doon nagid po yung uban po magdumapasin nga gasakay sa panahon nagpakaroon ingon nga sila mga IPs dahil yun pag abot nga doon ay mga luna nga ilang makita nga posibleng ilaha po nga maklaim kay makanti lagi wag gigamit sa mga pribado nga mga nanag-iya. So doon ay mga incident yung mga good nga na-respondihan na po nato mga professional dito sa Wailunga area nga doon ay mga claim nga mga IP daw kuno nga sila ang parang-iya sa mga luna pero pag susidain po na mga nakuha ng mga impormasyon nga di po dito mo ang uban po no nga claim nga sila mga IP o sila doon ay katungon sa mga gikataho ng ancestral domain. So iklaro ko ron sa batan sa NCIP nga kung panalita na doon ay mga pagduda kinahanglan no nga mo kaya mo dahop sila pong buhatan makigalayon nga to kanila aron maklaro ang tanan kung kinibo po ng mga nagpailang mga IP sa tinuod bagid po na kini sila ng membro po no, sa nahisitan nga sektor kaya basi na doon yung mga nagpakaroon inyo o ga alang po sa kasayuran po sa tanan no dili lang po na tananon na kung balita na doon ay mag-claim lugar sa mga luna nga gikonsidera ng mga kaning ancestral domain na kini sila mga land grabber o mga mangingilad magdumaproceed kaya doon na gid po yung mga panahon na lehitimo gid po ang mga ga-claim o gamihimo na gamihimo sa pagbarog sa ilahang nga katungod isip mga residente din sa itong nasol nga na, kaning nga posibleng mahimong beneficiaryo o gamihimo no nga kaning yung advocate sa pagprotesta sa mga ancestral domain nga napalambo na o gitinguha nga gubon o kaning ipalambo alang lang po no, sa ekonomikanhon nga tinguha alang po nga pipila ka mga nanag-iya po ni ini po nga mga luna nga giingon nga di po sila dapat gito daw ang managiya tungkol lagi kaya nga kaning mga ancestral domain protected man gina dapat magdumapay sila nga to din po mga IP communities ang dapat lang gito nga manguna sa pag

0: graduate sa so home-based health communicator si Sairay nga sila may mutabang sa paghatag o impormasyon ng edukasyon bayan sa panglawas ngadto sa mga miyembro sila mga pamilya o sa ilang komunidad.
1: Oras alas 5:55.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Karunay ka bang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa klinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or sa mga vital organs aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong baratian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
6: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
5: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here! Pwede na nimong maangko ng imong gipangando nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
10: Great Samsung Sale.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Magnum Morning News.
1: Alas 6:14, ang oras para itamay galaw karon sa Magnum National. Gisaway karon ni Vice President Sara Duterte ang nahitabong kagubot o walay direksyon sa Senado. Mato ni Duterte nga ang nahitabo sa Senado nagulagway lang kung unsa ang klase sa liderato sa administrasyon nga naa karon sa palasyo.
14: Yung kaguluhan sa Senado no ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin.
1: Sa pamilya sa duwag at tita sa Ateneo, nga namatay human, malubos. Hadrog ba, alas sa Magnum Morinus, kini si Magnum Versit Blanca.
15: Og Magnum Kia Abilenosa.
1: Sa usa ka wasong katilingban, katawa laming gamahanan, naglaman ng morugano ko sa katawa ng matuban sa balita og serbisyo.
15: Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 6:30.
16: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo?
16: DTX 500!
17: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500!
17: Ang DTX 500!
16: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
17: Gasa masami,
16: amo naman
17: ang ginahalina sa

0: pangarap ka lang ay ng Energy
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nakita ka ba trusted printing shop na quality yung paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, centra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen City. Call 0906-621-1699.
2: Magandang araw po.
3: Basta mahilwas mo lang gid-Japon. Kumbat lang gid-Japon. Salitan niyo na sa ato eskutanan karambuntaga una ang may tugod sa pagsuporta sa ekonomista ni si Mr. Ray Talimio sa panong ipalin ng City Hall nga to sa upper cabin kagiduro talaga tugod sa pipila ka mga pagsaway nga to magkadunggan. Mga pagsaway, mga pagduda, mga pagbabag nga ito magkadunggan po sa pinakang supak. Actually, kung ito paminahon, muna magdaghan ang diligid, daghan ang uyon ngayon ba rin. Ang timing lang, ang usas mga rason kung nga nung naay nagpabati o medyo negatibo mga reaksyon. Ikaduha, ang mahitungon sab kung ang balhinan. Oo, labi na kusgutan ang pricing daw. Ang niya dahil yun, ikatulo ang kung doon may kwarta.
4: Oo, kana.
3: Huwag ka ng pagpangutang o sa ako manunuman sa kaganduro, pinagkadakuan nga pagpangutang plano nga 8 billion.
4: Oo.
3: Pero giubsa nila. Murag giubsa nila. Murag dakura ko ng 8 billion. Gitanong nga ubsan, gikan sa 8 billion paubos. Gaspikas ninyo karon si Mr. Ray Talimio. Ato may labi, Mr. Talimio, siya may buntag. Ang darikas Magnum Radio, imong kaoban si Magnum June Albino o Magnum Aileen Acorin. Sir, may buntag.
5: Mayong buntag, Magnum June, Magnum Aileen, and all listeners of Magnum Radio.
3: Kung sa rason sa ngano nga ikaw mismo nagbaton sa baruganan nga angay ng ibalhin ng City Hall, Mr. Talimio, sir.
5: Number one, atong gilantaw Magnum June, ang atong existing nga City Hall, that's about 85 years old na or even siguro more. No? At itong pangato lang, usually mga structures, for example, like kanang sa City Hall, in because of kanang sa kadugay na, na-risk actually, kinaanglan yun niya kanang either

0: pinalitan ang syudad na ay savings niya 10 billion, hindi na niya magamit. No? Kaya na, that would be debatable siguro, if ever. Pero that will change the picture if the loan or if the project will be financed by the city's own savings. Ang question, pila ba ang savings ng city kung na pwede magamit to augment the plan? Kung sabihin na to na the BLGF says 5 billion, the land bank approves it at 5 billion, ngayon na I should add na savings na 3.5, pwede na siya na to i-combine. So those are the intricacies ng atong mga discussion. That's why ang ato is allow first the process to go on. Mag-apply, mag-prepare, feasibility study, tanawon nato ang funding sources, asa, and then ayan nato i-discuss kung unsaon. Kay ang ato is we will not let, for example, again, the oro umaga stay for the next few years pa siguro, nga diya lang sa City Hall, di ba?
1: Magkapakritog negative nga una-una po sa mga lantaw sa dagan sa atong dakbayan, kunisgutan ng ekonomiya, kunisgutan na binakong mangutang na ta. Kining kaya ba sa atong kagamanan sa dakbayan ang pagpagutang o pagbayad o 8 point something billion, Mr. Tarimio, sir?
0: Kung ato nang i-compute magnum yun, no? Kung panangitan 20-year ang loan, no? So at mga 6 to 7% ng interest annually, sa mga 800.
1: Na may wa magpagkaba. Ang uban wa man magpagkaba na. Na usa ka Johnny Barry Tayam nga nagpagkaba na. Unya dayon kusyono na kung legal standing. Ano ba? Ni anak ko nga nagpagkaba na. Kay para sa ato nasun kay ako sab apektados mga ka di ano to gamitong kabuang di asasinado. Ang mga panghitabo di asasinado magdumailin. Ni anak ko nagpagkaba na, pero ang legal standing na sab na kong kusyonon. So, may mong saunan yung tao, musantop na sa una-una kining attorney. Pero nasabtan sa manako ang imong gipasabot nga dapat doon na kay legal standing. Direkta, apektado ka. Diya mismo sa unsa may away, diya mismo sa Senado. Now, pero kawa may naguna-una nga direktang apektado, attorney, diya mismo sa example, umintag direktang apektado, siguro among rasab sa mga senador. Kini bang kisa may lain nga mag-angay magpagkabana nga naana si Mr. Johnny Tayam nagpagkabana na wa man gapon tagaibili sa Supreme Court kay wa man lagi sa legal standing kinsa man ang dapat magpagkabana para nga ma-resolbar ang deadlock diha mismo sa Senado. Duha na gyud ka mga senado daw sa atong nasod. Attorney, katawaan ba? Morin nasod nga duha ka mga senado. Attorney,
2: ang person nga mo file gid in number 1 si Cayetano kay siya man ang affected. Giaus baya siya sa dosi kay napulo rabi pud siya or any of his senators lugar magnum jun anybody any of his senators lugar mo file kay apektado ako kay ang akong chairmanship na alagpot ako tungod kay pagkudita nga nana may dosi na napulo ra man gyud mi so pero po siya nga pero remember that at the time that Cayetano was elected we are 13 at the tatong May 11 we are 13 therefore we should be respected pero may ngon ang pikas 13 lagi mo atong May 11 po nalagas man ang duha asa man karon di ba wala di ba di lang maka-attend sa Senado kay naamay kaso so ang argument sa pikas So, mahitabo ini, medyo na ay deadlock, pero akong tanaw kung worst comes to worst, if I were to decide, then let the majority now, the majority, let the 12 be majority, not the 10. Magnum yun.
1: Okay. Lagi, no? Kay, ang sasinado ka naman, ang ising kapanig, kampo ni Gatsalian, o kampo ni Katan, magpataas sila sa ihi ba? Murag ihi nila diliga undang bitaw magdumainin pataas sila sa ihi ibis mo nagupunta dito sa legal nga although kini bang attorney dona bay gahom ang ato mismo ang Korte Suprema sa pagpanginlabot kay daghan man sa mga kritiko mingon nga di unta magapil-apil ang Korte Suprema ni karon nga naa naning deadlock nga ang resolbahon ugabot kay sa marisulbar, umintag si Kristo pagkanaog nato diri, di man po pwede. Pari po nato kanang mga representante niya rin, wait and see naman, yung mga representante diri sa atong sa kalibutan. Do na ba?

0: ay personal do na bay gahum ang Supreme Court nga mo intervener sa maong didlak pataas sa isihi sa mga senador, attorney?
1: Magnum John, ang designs manggod sa 1987 Constitution sa under three, katingin at three branches of government, ang design sa Supreme Court nga mursyag passive nga ay hara ka mo act kung dunay nag-file og kaso. Dunay actual case nga dunay nag-file og petition sa imo, only then mo decide ka on the facts and the legal issues presented before you.
0: Mm-hmm.
1: And then the person filing it must have the legal standing. At this point in time murag wala pa gyoy panahon ang Supreme Court nga mo akay wala pa may nag-file og kaso sa inyo until si Cayetano og ang iyang mga senators mo file. Only then the Supreme Court can act. General rule. But there are cases, Magnum June, nga murag ni-act ang Supreme Court. Extreme case. What is that? Ang 2001 nga deadlock sa katong constructive resignation ni Erap Strada. Wala betoy kaso. Murag ilang giaksyonan kay magubot man ang Pilipinas kung dili na aksyonan. But extreme transcendental importance lugar. Katura siya. The rest, ay hara kung naay mag-file o kaso actual sa iya, complaint or petition by a person who has direct legal standing to file the same, Magnum Jun.
0: Kuna sa itong balaw na attorney nga ang atong Supreme Court dapat passive, di na ito mahimong active, kaysa maghulat sa atang nga naapay laing pwersa ang mo intervener. Example, ang military, karong gidungdungog na nga, mura nagnani mga agat-agat sa military nga, saman mo, pagkahilo man lang yun mo niya, nga, dili, kaya nag...
2: Naglandaw ron na sila,
0: kuminaw. Nagbantera man niya, nag-function man gyapon ng demokrasya sa ato nasun, ano ba, no? Na yung mga pa-dungog-dungog ba, no? Oo, di mahimaw na ito, nga himong active. Kaya, wak may lain mo, umintag mga pari, wag yapon eh. Oh, so di ba yung ang Supreme Court mamadlong ba huy pagpuyo mo diyan sa pagkamo ano di ba himo attorney instead of maging passive himo na to active
1: sa design nato sa majoritarian democracy nato, Magnum June, is that ang Supreme Court only interpret what is the law all about, and then the executive implements the law and the legislative passes or makes a law. Kaya kung magmanguna-nguna po ang Supreme Court, ma-accuse nang po siya og judicial legislation, which is not. Remember that the Supreme Court is not a Senate or Congress who makes the law. It just interpret what is the law all about, Magnum June.
0: Sa itong sit-up attorney, co-equal man, executive, kining judiciary o ang legislative, pero kung wa may legal nga basihan ang atong presidente nga mo intervener, but what about ang moral nga aspeto? Di ba may mga ako may pinakadakos Pilipinas yun, ako raman din parang sa kuning mga anak, mga manghud kumaraman ni sila, di ba may ato ning badlong ni sila, ato ning mitingon sila para magkasinabtanay, magkalamanuhay.
1: I think the president can invoke moral pressure. The president, ha, but not the Supreme Court. The president can call the parties.
0: Uh-huh.
1: Usay bitaw para to break the impasse. I think sa time ni President Duterte, interesado man si Lord Alan Cayetano o si Lord Velasco o si Alan Peter Cayetano.
0: Speakership.
1: Murag, naingon tol sila, sabot-abot kang digong. Okay, tunga alang na ninyo. O naka Alan Peter, pag-abot tunga-tunga, human ka na. Sunod ayon si Lord Alan Velasco. So, unsay na hitabo? Di man mo hawa si Alan Peter Cayetano, the incumbent senator. Di man siya mo hawa. Kaya siya, if you have the majority, if you have the number, ayaw kong resign. Ingon mo si Velasco nga, oy dili, unsa matong sabot, gentleman's agreement. Agipadlak ni Cayetano ang Congress, pero gibadlong na siya ni President Digong. Oy Cayetano, undangan na imong kabalbalan. So nag-Facebook, nag-live, nagsasakuan nga, naundang na siya. So I think, kanang amutang, dili, malakalang idilisit na ito. Moral

0: pressure, moral influence lugar sa president, pwede man na undangan na kay nailinog sa Mindanao, daghang pagkakaulangon sa mga eskwelahan, sa mga tambal, mga hospital. Unya, it's all about the Senate presidency, inyong gailugan, ana-ana. Maula upon mo, wala gain mag-Senate President Miriam Defensor Santiago nga kamingking manggani mo at to. Maula upon mo si Juan Flavier, okay, itong mag-Senate President, kamu pa ka, gaipugos ninyong kogalingon, maula mo. So, ana lugar. So, pwede lugar na Magnong John, I think, the President, kay political department man.
1: Okay.
0: But the Senate, the Supreme Court, mura lagi siya, magulat-ulat niya siya kag naimu file, kay among i-interpret ni ana lugar Magnong John.
1: Sa sitwasyon karon nga murag ang Malacañang doon ay side nga gidapigan, nga mao ang pa, ang side ni Gatchalian, Senator Gatchalian, mahimo pa niya ang pag-intervener. Considering makita na, labi na mga pronouncement na gadayo ni Palace Officer Claire Castro, nga wapa magtingo, wapa mutingo ang presidente, naguna na siya. Wapa mutingo ang presidente, naguna na siya.
0: Iyan namin awat-awaton. Awat-awaton yung attack. But anyway, nakay punto niya, Magnum John, kay Murag, nora may distrust karon kay ang kampo ni Cayetano, mingon magiging siya nga, gasaw-sawan man ninyo eh kining Gatchalian camp inyo ning grupo, so in a sense na muna ang problema diha karon Magnum John. That's the problem lugar
1: lagi kay gitawag na ginyag Senate of Malacañang.
0: muna ang problema diha.
1: Attorney sir, salamat kayo na punta kita mga pagisulis gut kaamgo na ta sa makahima mahimata na sa kabuntag ta ba nga wow makaintag wow. Word lang nga wow ba para sa Pilipinas, wow ang atong mga officialis, wow ang atong nasod karon. Pero karong panahon na murag kinigmata na ito sa buntag, unsa na sa kahit gumunhap nga mapatigbabaw karong adlaw sa atong nasod. Pero medyo gani ang linog, medyo nakapausab gamay attorney. Pero
0: medyo kay murag ang kampo ni BBM ni Antuman, ang kampo ni BP Sara nagpatabang por lugar. So ingon ana unta lugar no, inana unta magkahiusa ang tanan. No political colors, walay political colors, it's pure service lugar, but that remains a dream Magnum June. Tabgo lang na mo na ingo so si Rizal nga muna may himulan tag probinsya, kay kung ang ingon ini manggaling nga wala veneration without understanding, lack of education, maglisod pod mag-independence. Mao sakto gid si Rizal nga nagkagubot ang Pilipinas Magnum June.
1: Attorney sir, salamat sir sa mga panahon.
0: Dagang salamat Magnum June.
1: Inyo ba mga aksyon si Attorney Ed Quaresma, law professor sa Liceo University College of Law o kani IBP Miss or Chapter President. Sa pagbalik natin kita nagmainabi ang IBP Miss or Chapter Board Member nga si Attorney Robert Maestri. Oras, alas 7.35, mahinundo muna.
2: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile kayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba yung kumabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnay ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwa pa ka, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dial fresh and focused. Balihin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balihin niya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. 26 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga

0: pharmacia duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: Epektibo.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kagman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Bugas-bugas sa nawo nga di maayo? Balik-balik nga skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tuod kay puno ni sa antioxidants nga dunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy ug pang kontra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang meeting. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
12: Usahay di nato makita ang gibati sa usa ka tawo. Mao importante ang pagpaminaw. Ang sibling, kumusta ka? Mahimong dakong tabang. Atong himuon nga luwas nga lugar ang atong panimalay. Eskwelahan o komunidad alang sa mental health awareness. Kini si Counselor Janjan Rodriguez. Nagdasig nga magtinabangay kita alang sa mas himsog nga pangisip o mas ligon na komunidad.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
15: Tanang bills, Jukarun!
16: Chill lang!
17: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon, posted na dayon for select billers.
18: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: GCash G-Bills.
20: Craving for authentic lechon sa Sitio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sitio Natis Lechon. Lahirag yun ang kalamit.
21: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-Fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In-service

0: experience. Wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Need powerful marketing materials right now? Trust Alchem's Printing Services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alchem's Printing Services.
6: Selfie!
7: Panirang doble init ng araw?
8: Mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zing. Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh zing. Del Monte Fruity Zing. 25 pesos lang.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB254286 series of 2026.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
12: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot, hindi dapat gamitin pagdawat.
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Oras, alas 7:45.
0: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Magnum 45.
3: Meron sa mga tulang aksyon ng Light Pang Legal Political Analyst sa Tunagbayan, Attorney Robert Maestri, kinsa kani IBP Miss or Chapter, o karon IBP Miss or Chapter Board Member. Attorney, may buntag, sir.
19: May buntag Magnum Dulot at ang Panginoon sa Magnum Radio.
3: Attorney, ang petition ni Sausaka John Barry Tayam nga naghangyos Supreme Court nga i-declare nga ang presensya sa 12 ka mga senador ni atong Hunyo 3 nila nga session magasilbing lugar pag i-declare nga usa ka balido nga

0: decorum. Ang rason sa Supreme Court mao nga lack of legal standing daw. Gingon nga ang Supreme Court nagingon nga si Tayam napakya sa pagpamatuod nga siya nag-antos na apektahan og naa sa lugar risgo nga mag-antos or ka magabaton magaangkon og direktang injury sa actions sa maong nga mga senador nga nagtagbo atong panauna nga mao sa iya mismo nga gi lugar mainginato lugar niya ng panahuna diin ang ubang mga senador wa sa balipay sa gimo pod sa 12 ka mga senador. Now ipasabot ko na attorney ang legal standing kay di ba dai ma-invoke ni Mr. Tayam nga legal man ko nga Pilipino og ako nga Pilipino direkta man ko apektado man sab ko sa mga kagubot ya mismo sa Senado. So what dai ko legal nga standing nga mohimo sa pag question sa maong aksyon sa nasgutan ng mga senador para mahupas na ang gubot sa Senado, kining Attorney Maestri, sir?
1: Yes, sir. No? Maayo-kaayo ba yan ang intensyon ni Tayam sa pag-petition for certiorari? Kaya yun niya, para kung malikayan ang pagkakarunisado sa isa ka local branch of government, which is ang Senado, kung malikayan ang magkagubot, no? O pang-eskalar sa constitutional crisis tungod sa duha ka managlahi o nagpresenta ng mga liderato sa Senado, munang iya ko nung i-invoke, no? I'll invoke the jurisdiction of the Honorable Court as the final arbiter. Pero sa iya pong susamang petition magnumpon, iya pong biangkon nga, kanang maghanyo ako kami mo sa Supreme Court, nga i-relax din yung rules sa locus standi. Siya mismo kabalo, nga doon na sa itakulamon, o pwede siya madeklara na wala sa locus standi. Kaya nga naman, Magnum June, importante ka, okay, ang inamang kong di-invoke as a standing in court, no, is nagitawag mong non-traditional nga, so court, non-traditional nga dasay ng kaso ba?
0: Uh-oh.
1: So usually, traditional is palitan ikaw ga ko, dasay argumento, buro ka sa yuta. So, klaro kaayo nga, nakay standing kay akong yuta, at ito lalo yung gilapasan. So, muna mga non-traditional. Pero kami, traditional. So, sa atong jurisprudence o sa atong balaod, upat lamang kaklaseng na katauhan o individual or private citizen na pwede kong matandaan ang locus standi. Kaya pangunta naman ko siya, unta may katungod mo pagbarog, pagdipinta, o pag-challenge ng iling katuha. So, igon nga, taxpayer siya. Tinood man na, pero ang kaso man good niya, iyan yung file, wala naglambigit sa illegal disbursement of public funds or tax money. So, hindi pa pwede dito, no? Ang iya pong challenge ng aking action, no? Is, dili po siyang pag-invoke, ayun sa voter ko siya. Pero, wala man nag-challenge ang validity sa usa ka election law na maapektahan lugar ang iyang katungod. So, concerned citizen siya, pero dili ta sa concerned citizen nga, aduna ba kay material interest, transcendental importance? Tinood, eh? O naka-interest ang unsa man kung amo kani desisyonan kung or dili lamo kini desisyonan unsa man ang kadaot nga nabuhat kanimo unsa may imong unsa may maka-apekto kani kanimo so mo nang loko sa standi importante kana kaayo kay basi mag ato lang kani i-resolve wala man dai ka interest ani kaayo ang imong tumong pero wala gid kay gitawag og direct no dili kun ang kaso is pabor or bato kanimo wala kay direct injury wala pod kay direct na makabilisip ani. So, ang naalagi loko standing sa akong pagtanaw ani ng London, ang kanilang yung duwa kapakso, no? Nakalitan ng andagasalong. Kaya pwede man sila mag-challenge as legislators, no? Kay